0: i-consider baka mamaya iba epekto sa kasalukuyang henerasyon, kasi alam niyo ibang henerasyon noon at ibang henerasyon ngayon, no? Ang mga kinokomento ko ho ay mga pagpapalawig ho ng ating pag-iisip, no? Hindi ho para kilingan ng isang opinion sa isa pa, di ba? Kaya nga natin pinag-uusapan. Sabi ni Ma'am Catherine Santos, dapat nga iban na yung mga violent video games na yan dito sa Pilipinas. Mga anak ko din, mga batang 90s, wala naman silang gano'n ng mga violent video games sa mga pinapanood nila na anime. Hindi ka sure, Ma'am Catherine, ha? Kasi sa pagkatanda ko sa mga pinapanood ko anime nung bata ko, meron. Meron, di ba? Pero hindi naman ho kami naging violent ngayon, no? Ngayon, violent na yung mga games. Barila na, kaya nga iba yung isip ng kabataan. Ako ho, yun na yung sasabihin ko ho sa inyo. Ako yung naglaro din ho ng napakaraming mga violent video games. Ha? Hindi ko dinidepensa ng violent games. Nilalagay ko lang ho into perspective with someone who experienced this. No, noong mga kabataan namin, talagang yun na yung Counter-Strike, Dota, Ragnarok, di ba? Pero hindi ho kami naging bayulente. Di ba? So anong gagawin ho natin? Snake and ladders na lang ho tayo. Space Impact baka hindi rin pwede kasi babaril-baril din ho yung ano doon. Ano na lalaruin natin? Diba? O sige na. Mga ka-vibes ha. It's already 8:04. Pero yun nga ang punto ko. If your point in banning video games because of the normalization of violence, dapat bawal na din ang sampalan sa mga telenovela. Kasi violence din yun, ha?
1: Happy birthday!
0: Happy birthday ko. Diba? Gets nyo ba ang punto ko? It's about something else. That is, hindi sagot yung banning, eh. Kailangan tingnan mo ng maigi. Kamukha nung nabanggit ko kanina, yung punto ng magulang, may nakakausap yung mga bata sa loob ng mga games na inuutusan silang gumawa ng kung ano-ano, di ba? Probably that's the problem, di ba? But not entirely banning yung buong game. We probably are barking at the wrong tree, di ba? Siguro kailangan pa ng mas malalim ang pag-aaral dito. Sa mga nagko-komento on the ban of the, you know, violent video games, siguro kailangan nyo pang laliman yung inyong pag-aaral. Diba? Dahil napakarami ho mga naglalaro ho na mga video games. Diba? Pero hindi ho naman ho lahat ganun ang kanilang mga perspektibo. Diba? Hello kay Arvin Padilla Tuazon, papuntang Pamsu. Good morning. Kanina pa tayo nagbabatian. 8:05 na pala. Magbalitaan muna tayo mga ka-vibes, ha? Nabarkada na nga eh.
2: The morning round of headlines.
0: CIDG na samsamang 6 na milyong pisong peking e-bike battery sa isang warehouse sa Pampanga. Apat na suspect arestado matapos ang engkwentro sa Arayat, Pampanga. Matataas sa kalibre ng armas, kumpiskado. At tatlong suspect sa robbery group sugatan matapos ang engkwentro sa hot pursuit operation ng PRO3 sa NLEX sa May Bulacan. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Nagsagawa ng operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang warehouse sa bayan ng Mexico, Pampanga. Nasamsam nito ang mga e-bike batteries at chargers matapos matuklas ang walang ICC stickers at PS marks mula sa Department of Trade and Industry or DTI. Ibinatubad ng CIDG Pampanga kasama ang lokal na kapulisan ng isang search warrant sa warehouse ng Antelope Electric Motors sa Barangay Laug, Mexico, Pampanga. Sa operasyon, nasamsamang 365 imported e-bike batteries, 90 chargers at 20 buong e-bikes na may kabuuang halaga na higit 6 na milyong piso. Ayon sa mga otoridad, lumabag ang mga produktong ito sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines dahil sa umano'y walang ICC certification at PS marks bilang patunay na sumailalim ito sa mga pamantayan sa kaligtasan. Natuklasan din ng mga otoridad na wala ring business permit mula sa lokal na pamahalaan ng nasabing establishmento. Kasunod nito, nanawagan ng CIDG at DTI sa publiko na maging maingat sa pagbili ng mga aparatong walang ICC stickers at PS marks upang maiwasan ang posibleng aksidente at sunog. Inihahanda na rin ng mga otoridad ang mga kasong isasampa laban sa mga may-ari ng warehouse.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang apat na suspect matapos sa isang engkwentro sa barangay San Juan Banyo Arayat, Pampanga. Nasugatan ang apat na suspect sa putukan at kasalukuyan silang nasa ilalim ng kusodiya ng kapulisan. Ayon kay Pampanga PPO Director Colonel Ricardo David, tumugon ang mga operatiba sa ulat tungkol sa mga lalaking nagpapaputok ng baril. Nang rumesponde ang mga operatiba, pinaputokan umano sila ng mga suspect kaya napilitang gumante ang mga otoridad gamit ang naaangkop na puwersa alinsunod sa kanilang standard operating procedures. Matapos ang engkwentro, nasamsam ang isang caliber 38 revolver, isang M16 rifle, isang 12-gauge shotgun, isang carbine rifle at isang hand grenade. Natuklasan din sa imbestigasyon ng isa sa mga suspect ay dati ng miyembro ng isang armed group na sumuko sa pamahalaan noong 2018. Inihahanda na ng kapulisan ang mga kasong kriminal laban sa mga suspect at isa sa ilalim din sa forensic examination ang mga nakumpiskang armas upang matukoy kung nagamit ang mga ito sa iba pang mga krimen. Sugatan ng tatlong hinihinalang miyembro ng isang robbery group matapos mauwi sa armadong engkwentro ang isinagawang hot pursuit operation na Police Regional Office 3 o PRO3 sa NLEX Toll Plaza southbound sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Ayon sa PRO3, ang mga suspect ay pinaniniwala ang sangkot sa seri ng pagnanakaw sa Region 1, Region 4A, National Capital Region at Region 3. Naglatag ng blocking forces ang mga operatiba sa lugar upang harangin ang mga suspect. Gayman, sa halip na sumuko, nagpaputok umano mga ito kaya gumanti ng putok ang mga pulis. Dahil sa engkwentro, sugatan ng tatlong suspect at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa agarang gamutan. Samantala, nagsagawa ng investigasyon at pagproseso ng crime scene ng Scene of the Crime Operative Sosoco. Pinuri naman ni PRO3 Director PB Gen Jess B. Mendez ang mabilis na pagtugon ng mga operatiba at muling iginiit ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa kriminalidad kasabay ng paalala na isasagawa ang lahat ng operasyon ng may profesionalismo, pananagutan at paggalang sa karapatang pangtao. Oras sa buong Pilipinas, 8:10 ng umaga! Kung may pahabol kayo ha, let me know. Comment nyo sa Facebook Live. Hello to Bernard Kimbao. Nakakalungkot ang mga pangyayari ngayon sa mga kabataan. Sana tularan nila si Rene Baterbonya. May he rest in peace, sabi ni Bernard. Hello to... Oo nga pala, nakikinig ang aking lola. Aking lola Amelia Magtoto is listening right now. Good morning, Apo. I love you. It's 8:11 in the morning, mga kabibes. Oh, wait. Batiin ko lang si 55160. Oy, yung mga tortang tanong natin, pwedeng-pwede niyong sagutin yan, ha? Oh, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang sabi ni DL3, I think may part ang games or videos na may violent content, pero sa ating ngang lumaki sa Counter-Strike, it all comes down to parental supervision. Sabi, siguro ang pinakamasamang epekto nun, let me be frank, ha? Ang pinakamalalang epekto nun ng mga video games, marami sa mga naging kaklase ko at mga barkada ko ang nalulong. They got addicted to this na hindi na yung iba hindi na nagpapasok-pasok. O kaya yung nagkaroon ng pustahan. Pero wala akong maalalang nakipagsuntukan o nakipagbarilan because of those kinds of games. Siguro yun, kaating classes, na umus ang pera dahil nakikipagpustahan. Yun. Pero pagdating sa seeing violence and then naging violenti ka rin tao, parang wala akong natatandaan ganun na naging epekto ho sa kanila. Ako kasi medyo sakto lang. Kasi I had responsibilities back then. Nung kami high school, nung usong-usong Counter-Strike, usong-usong ang Dota noon, after ho kasi ng klase, magdi-dismiss ng 3 or 4 p.m., kailangan ko na ho umuwi. Kaya hindi ko na ho sila nakakasama yung barkada ko pag nagpupunta sila ng computer shop. Dahil may responsibilidad ho ako sa bahay, kailangan ko ho magmasa ng tinapay at magmasa ng pandesal no, nung high school ho ako. Kaya hindi. Siguro yun din, no? you give your children a sense of responsibility. Bigyan nyo sila ng responsibilidad sa bahay o sa negosyo, mga negosyante man kayo. Kung kayo mga negosyante, huwag nyong ibibaby yung mga anak ninyo. Huwag nyong palalakihin na masyado yung nabibaby, ha? Bigyan nyo ng responsibilidad. Naku, it's very dangerous to give someone super comfortable life. Diba? Kailangan nyo silang bigyan ng mga lessons on how important it is to be hardworking. Kasi sa pagkakataong hindi nyo sila binigyan ng responsibilidad at panahon na para ipasan nyo sa kanila yung trabaho at yung mga negosyo ninyo, malamang sa malamang hindi nila alam paano ho patatakbuhin yan o mangangapa sila kasi yung fundamentals kulang. Diba? E naman basta-basta kabudyebo papasake ka. Diba? Pwera na lang kung paupahan yung inyong negosyo, singil-singil ka mo, but even with that, you need communication skills. Paano masisingil yung iyong mga ano, diba? If you talk about passive income. Hello kay Prince Pogi from Porac. Mag-greet daw si brother niya si Edward Pat. Pwede. Baka hindi ko pwede. Yun talaga pangalan niya. Ingat daw sa biyahe mo going to Batangas. Kamusta mo daw kay Makis? God bless. Ingat po kayo, ha? Hello din kay Blues, I love you. Sabi ni 3852. Norberto, good morning. Sabi niya, good morning po sa katulad kong guwapo idol KG boy. Siyempre, hindi ko na mako-question yan, di ba? Pag kinontra ko yan, edi, di ba? Ah, sige, agad-agad din sa iyo, ha? 8:14 na po. Sabi ni Joshua Ocampo, I'm driving. Magmula kanina at nag-hazard lang ako now. Sa Counter-Strike nga, kapag nakasaksak ka, ay mas malakas ka. Mas accessible yon kung tutuusin. Lahat meron sa kusina, pero we never dared to do it. In real life naman, no? Wala talaga, di ba? Parin Joshua, no? Oh, yun ang punto niya. Totoo yan, ha? Mas maangas ka kapag gumamit ka ng ano, the bladed weapon compared to using firearm pag dun sa in-game, ha? Diba? Pero wala akong nababalita na gano'n. Ang alam ko lang may mga worst cases that I remember back then of violence in classes. Yung mga nasasaksak ng pencil or ballpen yung kamag-aral dahil nabubuisit. Yun. Pero wala akong maalala na, di ba? I don't know. Eh, sabi ni J. Mark Yambao, the issue regarding games requires a comprehensive study, but of course, minors are responsibility of their parents. Exactly. It's 8:15, mga ka-vibes. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po on the morning roundup. Ako po sa KG Boy Only, Reggie Vinery 9.1 and GVM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: We got a good vibes. We're at GV99.1. That was Ahoff with Rendezvous at 8:57. Have you been listening to the program earlier? Hindi pa. Siyempre hindi. Hindi ka naman nakikinig sa program.
1: No, yung nakikinig ako. Kaya lang. Nagbabiyahe ako.
0: Magagalit ka naman agad-agad. Biro-biro ka lang naman talaga. Naglaro ka ng Counter-Strike.
1: Oo naman. GTA, Dawn of the Dota. Hmm.
0: Nakita mo yung listahan ng gusto nilang ipaban na games, na violent games. Mm-hmm. O, kumuka, bukod sa Gorebox, Fruit Ninja.
1: Ba naman Fruit Ninja kasi may mga kutsilyo?
0: Yeah, I don't know. Ang punto ko ganito, we played games that are more violent than the current games right now. Mm-hmm. Diba? Valorant nga eh, pa-costume-costume pa ano. Yung talaga, mga... Diba? Hostile, may mga ano pa doon na ibang mga lugar kung saan, diba?
1: Mortal Kombat.
0: Or, diba? I mean, Tekken.
1: Tekken. Yeah.
0: Diba? That are a bit more realistic. Yes. Diba?
1: Tatandaan ko pag sumisigaw silang, finish him. Talagang very gory.
0: Hindi lang yan. Fatality.
1: Fatality. Diba? Diba? Talagang gory yung makikita mo doon. Eh.
0: Correct.
1: Pero in fairness naman sa mga games na to, no? Na, lalo na pag nasa mainstream platform, so kaya mainstream console, eh palaging merong nakalagay na R16, ganyan.
0: May ratings, di ba?
1: May rating, so...
0: Pero aminin natin, we played them even though we're not on those kinds. Alam mo na, we had access eh. Uh-huh. Pero, hindi naman tayo naging violent eh. Mm. Di ba? At least sa pagkakaalala ko, o sarili ko, eh, sabi ko naman hindi ako naging violent eh. Di ba? Mm-hmm. Hindi naman tayo basta-basta nagpapaputok, di ba?
1: Well... siguro kung iniisip ko kanong pinagkaiba ng games noon at saka games ngayon, if they're going to put the blame on video games, is sa tingin ko yung online interaction lang na may nagbago.
0: Yun, correct. Na, have you seen the... sinend ko kay Kaka ito, I don't know if I've said it to you. There was a TikTok video about a mom talking to her kid kasi napansin niya yung anak niya, bigla siyang naghubad, tapos biglang nagtatalon. So, kinwestiyon niya yung anak niya, why did you do that? Sa Roblox daw, meron daw siyang kausap that gave him a task to do that. That's one of his tasks. Na maghubad. Batang lalaki ah, maghubad tapos magtatalon for no reason at all. Para daw, ewan ko kung magkaka-reward ba siya or whatsoever. So, tulad nung sinabi mo nga, no, it not, doesn't necessarily, hindi mismo yung game probably ang problema, but yung interaction, di ba, sa loob ng game. Di ba? Although nung mga panahon na yun, well, trash talk, di ba? Trash talkan tayo sa mga computer shops, di ba? Pero hindi mo naman ginagawa yung mga ganun bagay. Mm. Sabi ko nga, this needs to be studied kasi pwedeng iba yung perception natin at pagkaka-absorb natin ng mga bagay-bagay noong henerasyon natin at iba din yung ngayong panahon. Mm-hmm. Di ba? Kasi ibang henerasyon, di ba ang henerasyon ngayon? Pero does it necessarily banning these violent, so-called violent games, does it necessarily solve the problem? Diba? Mm-hmm. Kasi you need to dig deeper eh. Diba? Mm-hmm.
1: Alam mo kay Jiboy, I'm not sure but siguro isa lang yung bagay na pwede natin masabi ito. Kailangan may magbago. Kailangan meron tayong ayusin.
0: Yes. So,
1: kasi correct, clearly, correct. There's a problem.
0: Correct. And also, usapin dun sa Juvenile Justice Act kung kailangan bang...
1: Hanggang ngayon, meron pa rin akong mga napapalit na balita kay Jiboy. Mm-hmm. Hanggang ngayon, meron pa rin na may mga balita about...
0: In Cebu City, mukha nung... Hindi Cebu City. In Cebu, the province of Cebu, merong isang municipality doon. Yung mayor has already decided, starting today, hindi na pwedeng ipasok lahat ng mga cellular phones. Mga cellphone. Mm-hmm. Bawal na. Kung sakaling magpasok ang bata, kukumpiskahin niya, di ba, balik pa lang at the end of the school year.
1: Wow!
0: Yes. Not the school day, ha? School year. Yung mga panahon, nung panahon natin, mga cellular phones, di ba, kinukumpiskahin mga yan eh. Mm-hmm. Pero ngayon, would it be implementable? Lalo na ginagamit yon kasi para ngayon, it's already a must for you to have a phone.
1: Yeah.
0: So, paano kung emergency mo, your kid doesn't have an access to you, mm-hmm, paano mapupunta? How would you know? Diba?
1: Alam mo yan yung sinasabi ko, KG Boy, na mayroon mga phones ngayon na ang sole purpose lang nila is to send, receive message, call,
0: correct,
1: at saka
0: correct,
1: makatanggap ng correct call, tapos pwede mo siyang lagay ng parental lock na alam mo kung nasan yung anak mo.
0: Correct. So, pwede yung mga ganun na implement, no?
1: Mm, kasi feeling ko, lahat ng...
0: Ibalik ang 3310!
1: Yung mga ganyan, no? Feeling ko kasi yung phone na may internet access, eh, sabi nga nila, ikaw ba matutulog, hahayaan mo ang anak mo matulog na may katabing
0: Strangers.
1: Strangers or drug pusher or a pedophile. Well, alam mo, lahat yan nasa internet eh. Mm-hmm. So, hayaan mo bang matulog yung anak mo may katabingan? So, yun lang para sa akin.
0: Mm-hmm. Okay. So, yun ang pagkailangan nilang pag-arala. No? Mm-hmm. That is specifically agad-agad baban yung mga ganitong klaseng mm-hmm. games.
1: Isa sa mga fears ko bilang parent is magkaroon ng ibang world. For example, sa social media yung anak ko nang hindi ko alam. Tapos magkaroon siya ng problema sa aspeto na yun. Mm-hmm. Nakakatakot yun eh. Kasi may mga bagay na hindi nila agad nasasabi sa mga magulang nila. I know kasi I've been there. And siguro yung the only way that I can make sure that won't happen is to have an open communication with my kid.
0: Mm-hmm.
1: Feeling ko.
0: But again, hindi natin sila sabi na porket may open communication ka na, that already fixes everything.
1: Yeah. Accidents happen and minsan may nangyari talaga hindi maganda.
0: Kamungana ng usap namin kanina offline ni Kakay, no? Mm-hmm. How responsible would the parents be for the actions of their children? Like for example, pwede kasing iba yung ugali ng anak mo pag nasa bahay, iba ugali niya pag nasa school.
1: Correct.
0: Iba ugali pag nakatingin ka, iba ugali pag wala ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So kung ano man ang gawin ng anak mo, are you really liable for everything that he's gonna be doing? Well, sa bagay, as a parent, again, responsibility mo na to make sure lahat ng pwede mong gawing parenting skills, di ba?
1: Yeah.
0: Para ma-monitor at ma-disiplina na maayos yung anak mo.
1: I'll give you a good example, KG Boy. Lama kami magkakapatid. Lahat naman, okay naman kami sa bahay. Pare-pareho kami ng pinalaki. The same way that I grew up. Ganun din yung mga experience sa mga kapatid ko. Pero it took me time sa school. Medyo nagbulakbol.
0: Iba-iba kayong ugali. Iba-iba kayong experiences.
1: Pero parehong parenting style.
0: Aha. Parehong mga magulang, obviously.
1: Parehong mga magulang, yun na lang sabihin natin. Siguro iba-iba yung approach nila dahil iba-iba rin naman ang ugali ng mga bata.
0: Correct.
1: Lima kami magkakapatid. Ha? Pero ibig ko sabihin, ibang-iba yung sakit ng ulo sa akin kumpara sa mga kapatid ko. Kaya, mapapaisip kayo, andun pa rin dapat siguro, tama ka nga, iba yung ugali sa bahay, iba yung ugali sa pag may kasama siyang iba. Pero siguro yung core values na i-instill mo dun sa bata, gagana yun somehow eh.
0: Mm-hmm.
1: That's for me.
0: Okay. Kailangan talaga na mas malalimang ano pa dito.
1: Mm-hmm.
0: Pag-aaral. Osha, may baon ka ba today, paring Bench?
1: Oh, malalaman nila mamaya.
0: Osha, susunod ang programa.
1: Brunch Takes.
0: Dahil dyan, binabati ko si Bapang Ariel Cuellar. Good morning, Bapang Doc. At dahil dyan, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Pahabol na pabati din kay 0318, good morning KG Boy. Dapat ibalik nila ang values education sa school. Alam ko meron naman, pero parang kumonti yata. Siguro mas paigtingin. GMRC kaya, di ba? Laking counter-strike din daw siya, sabi ni 0318. O siya, leaving you with our Bible passage for today, mga kabibes. Ito ho'y galing sa Psalms chapter 4, verse 9.

permanenteng ilog sa Villasol subdivision, ano? Sa New York Street, hindi na nawala yung ilog dyan. Parang kahit hindi umuulan, baha pa rin. Okay, katok-katok po. Baka po merong makatulong sa amin dyan. Ta yung tubig dyan, hirap na po yung mga motorista. Kailangan pang umikot. Hindi po yung mga residente. Naku, pwede po pagmulan ng sakit dyan, ha? Okay, vibes, ito ang magiging usapan natin ngayon, ha? Magandang umaga muna po bago ang lahat. Good morning po sa atin lahat na nakikinig ngayon. Happy, happy listening. GV99.1 po ang inyong number one good vibe station, kasama po ang inyong abang lingkod. Nalaga po puberty ba? Kung may piyok-piyok pa. It's your boy, DJ Benjamin, sa aking programang Brunch Takes. Usap-usapan ngayon ng panukalang ipagbawal ang mga mararahas o violent video games sa Pilipinas matapos ang nangyaring trahedya sa Tacloban, ka-vibes, no? Well, if you've been living under the rock for the past few weeks, well, there has been a school shootout or school shooting in Tacloban, no? Isang public school ang ginulantang ng ganitong karung maldumal na pangyayari kung saan tatlo po ang nasawi, nakakalungkot, ano? Marami nagsasabi na dapat higpitan ang paglalaro ng video games, lalo yung mga violenting video games, upang maprotektahan ang mga kabataan. Pero may iba rin namang nagsasabi na marami sa atin ang lumaki rin sa paglalaro ng mga baril-barilan at laban-laban o yung labanan na laro, pero hindi naman tayo lumabas ng bahay para manakit o mamaril ng kapwa. Kaya ang tanong, ha, ang problema ba ay nasa laro mismo o may mas malalim pang dahilan? Kaya ito ang ating services sa araw na ito. Services! Sang-ayon ka ba na ipinagbao? Sang-ayon ka bang ipagbawal ang mga mararahas na video games sa Pilipinas? Oo o hindi, at bakit? Again, services question for today. Ang katanungan binibigyan natin ng kasagutan ay, sang-ayon ka ba na ipagbawal ang mga mararahas na video games sa Pilipinas, sa bansa? Pwede mo akong i-text ka, vibes, sa 0967-0569-5768 or sa 0906-4466. Shoutouts to Mommy Pines requesting Risk It All by Bruno Mars. Got you, Mommy Pines. Lock and loaded ka, ganyan ba sa ikaw? Shoutouts to 7969. Good morning, DJ Benjamin. Makes me wonder ni Maroon 5. Request ni Gretchen yan. All the way from Porac.

Eh si paring Nyanyi, o ibalik na lang daw ang Super Mario. Alam mo, paring Nyanyi, real talk to ha. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin ako. Super Mario. Yan pa rin ang all-time favorite game ko. Requesting siya ng gold ni Kiara. Bagong favorite mo na rin ito, no? Paring Nyanyi, pareho tayo. Mga vibes, thank you yung mga mensahe nyo ha. O meron ba kayong experience nito? Sa mga katulad kong millennials, baka nakapaglaro din kayo ng mga games katulad ng Dota, Mortal Underworld o MU. Tawag natin, yung mga mararahas na games yan, no? Mga labanan. Mortal Kombat, Diyos ko po. O, Grand Theft Auto, GTA, di ba? Yung Vice City, San Andreas, yung mga old school games ng GTA eh. Nga nakapaglaro pero ano guys, help me answer this question. So tingin mo ba ka-vibes, dapat bang iban ang mga violenting games? Kung meron naman mga taong nakapaglaro nito pero hindi naman naging kasing violente ng mga kabataan ngayon. Hindi na po natin linalahat ha, pero lumalabas po sa pag-aaral na mas maraming violent crimes na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa panahon ngayon kaysa sa panahon dati. 9:55 ang oras na sa buong Pilipinas ko, vibes. Thank you yung mga mensahe nyo. Tuloy-tuloy nyo lang pong ipadala, no? At the moment, ako na munang bahala sa tugtugan nyo. This next song goes out to Catherine Santos. This is your music request. Salamat sa pag-send na mensahe. Balik tugtugan tayo kabats with Billie Eilish sa kanyang awiting Birds of a Feather. Birds of a Feather pluck together makes a good feather duster. 5:56 oras na sa buong Pilipinas, GV 99.1, your gay vibes.

5 minutes or it's 10:15 in the morning. Ano daw? Eh po, nakikinig sa inyong number 1 Good Vibes Station, GV 99.1, Your Good Vibes. Ang question po natin today para sa ating survey says, sa ngayon ka bang ipagbawal ng mga violent games dito sa bansa natin? Again, for our services question for today, sa ngayon ka ba na ipagbawal ang mararahas na video games sa Pilipinas? Maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng kanika nilang mga kasagutan. Magandang umaga, DJ Benjamin Pogi. Bakit? Talaga ba? Opo, oh, sang-ayon ako, hindi man ito pangunahing dahilan ng karahasan pero baka nakakadagdag po ito sa pagiging desensitized ng mga bata. Mas mabuti na pong mag-ingat. Baka nadidesensitize sila sa karahasan, ano? Ikaw ka, Vibes, sang-ayon ka ba? 4740. Sang-ayon po, DJ, kung sobrang graphic na ang game at madaling ma-access ng minor de edad, dapat lang sigurong maghigpit. Kasi ka, Vibes, sa mga video game store, hindi naman basta-basta nabibili ang mga yan pag hindi siya naka-rate sa bata, no? Ang problema kasi yung mga parents mismo, eh. Binibili yung mga anak nila ng mga games na hindi angkop sa edad nila. So, ka-Vibes, anong palagay mo dito? Dapat bang iban? Dapat bang video games ang sisihin o dapat iban ng video games para sa o para mabawasan ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad? Yan po ang ating topic for today. Magbabalik tugtugan tayo, ka-Vibes, ha? Here's Dua Lipa sa kanyang awiting Idgaf playing her at GV 99.1.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes. This is GV 99.1, your Good Vibes.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray, hiyang pa sa heart at pulsa.
12: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh!
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

let's just medyo lang umaga. 10:30 time all over the Philippines. Today we're talking about the talks about putting a ban to violent games here in the Philippines. Ikaw ka, Barb, sang ayon ka ba na ipagbawal ang mga violenteng o mararahas na video games dito sa Pilipinas? Oo o hindi? At bakit? No? Sabi ni MC Kale, sangayon ako DJ, dapat pa noon pag ginawa, pagpapatupad na yan. Ngayon, dumarami na po ang violenting bata.

0: Ganda umaga po, DJ Benjamin. Listening right now, hindi po ako sangayon. Lumaki kami sa Counter-Strike, GTA at Call of Duty. Pero hindi naman kami naging kriminal. Nasa pagpapalaki at disiplina pa rin po ng magulang yan para sa akin. So, out of 4 respondents, 3-1, 3 ang sangayon. Isa naman ang hindi. Nasa magulang daw yan. DJ Innovator when it comes to scrap. Batch my style, batch my style. Sa ating SMS lines, pabati mula sa Baliti, Pampanga, nakikinig sila, happy happy listening. Sa lahat ng mga San Fernandino, yan, happy happy listening po sa inyo. 2669, good morning DJ Benjamin. Depende po, dati naman nag-walk your boss kami pero hindi naman namin dinala. Oh, nasa parent po yan. Hindi ko po linalahat ha, nasanay konting iyak po ipang tatapal ang mga gadgets para hindi na umiyak. Hindi na po gumagana ang gentle parenting, DJ Benjamin. Naging soft na po ang mga parents. Salamat po, DJ. Totoo yun, no? Mas feeling ko rin eh, yung online interaction tsaka yung sasadayin mo yung bata sa murang edad na nagumamit ng gadget, eh mas malaki yung pinopost niya na danger kaya sa benefit, no? Eh kung pinag-aaral natin iban ang paggamit ng social media sa 16 years old and below, siguro dapat hindi lang ban eh, dapat maigting na pinapatupad kasi meron naman talagang batas tungkol sa mga video games at saka sa paglalaro ng mga minor de edad dyan. Ang problema, hindi natin natututukan dito sa Pilipinas. Pero alam mo ka, vibe sa ibang bansa, hindi ka makabili ng video games basta-basta kung wala ka sa hustong gulang. Meron namang restrictions eh, hindi lang napapatupad. Ikaw ka, vibes, sangayon ka ba? Lumaki dyan sa Red Alert, yan. Sa Tekken, Mortal Kombat, yung mga mararahas na labanan. Pero okay lang naman, di ba? 10:34 time all over the Philippines, ka vibes. Tugtugan naman tayo ng OPM. Howie G! Again, kabads, paalala ha ng pag-asa. Merong inaasahang pag-ulan sa bandang hapon pagkatapos ng tanghalian. Alas 2 hanggang takip silim. Dito po yan sa Pampanga. And also, we are expecting rainy days ahead. 5 days in a row starting today. Inaasahan nating makakaranas tayo ng pag-ulan. Ha? Eh, mga nag-book ng outing, sayang naman. 10:34 or 10:35 time all over the Philippines. Ano ba tayong mga back-to-back requested song? Pero syempre, OPM na muna tayo. Kung nag-enjoy ka sa tugtugan, kapit busy lang dahil marami pa kami nakakasama para sa inyo. Ngayon, ka-vibes, kung gusto mo makasama sa aming kwentuhan at sagutin ang katanungan para sa iyo, dapat bang ipagbawal ang mga mararahas na video games dito sa Pilipinas? Oo o hindi at bakit? Pwede kang nga sumagot at ipadala ang inyong mga kasagutan sa mga numerong ito. 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Ang mga kaparehong mensahe, ka-vibes, pwede mo na ipadala sa amin sa Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. And by the way, DJ Benjamin has his Facebook page. Search nyo lang ang Benjamin, no? B-E-N-J-A-M-O-N sa inyong Facebook search bar. Tapos pindutin nyo yung page. Makita nyo yung caricature na display picture ko dyan. Good vibes tugtungan, good vibes kwentuhan sa inyong number one good vibes station, GV99.1, OPM naman!
1: Now playing original Filipino music on GV99.1, your good vibes.

Superflies, Cash the Clee. Kasama nila si Ron Henley sa kanilang awiting Superfly, sa kanilang awiting Ooh, playing here at GV 99.1. Guys, maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga mensahe. Basa tayo ng last batch of message bago tayo magbalik tugtugan. Ano pa tayong 1 PM topic music na nasa queue natin? Abangan nyo yan si Hail Mary sa kanyang awiting My Day. Super. Shoutout to Gail Santos, very interactive listener to. Palagi nag-chat sa ating Facebook page. Sabi niya, ako kasi DJ Benjamin, may oras at araw sa paglaro ng anak ko. And may limit lang sila sa mga games kasi ako bumibili. Tuwing Friday and Sunday hanggang 5 PM kasi kinabukasan may pasok na sa school. Kung masyado ka mahigpit sa mga anak, para sa akin to. Hindi ako pabor, naglalaro din kasi ako. So kay Gail Santos, it's all about supervision daw. Mga dala mo ay hindi man naglalaro ng online mga anak ko, ang laro volleyball, mahilig sila sa music, mag-guitar or piano. Kung mag-cellphone sila, FB, TikTok, YouTube, DJ Benjamin. So mas kay Onyeng naman, mas dapat pag-ukulan ng pansin yung physical activity sa tsaka games. So totoo naman na merong ibang way para maubos ang oras nila na nag-e-enjoy sila. No? Siyempre, na-exercise din. Magandang alternative ng sports, no? Alam mo kasi ang sports, tinuturuan niya ng bata ng disiplina rin. Sa ating SMS lines, shoutouts to Norberto na sang-ayon ipagbawal ang mararahas na video game sa Pilipinas. Sabi naman ni 0136, good morning DJ Benjamin, ako hindi ako sang-ayon iba na mga games. Buti pa mga online sugal yan dapat nila iban. Kasi nung kami, Dota Days, trash token, harap-harapan, murahan, wala namang namatay. Bawian lang ng trash token nung DJ, nasa pagpapalaki talaga o gabay ng magulang yan if maging violent yung mga bata. Thanks DJ, request po ka ng palaisipan ni...

0: Alam mo ka, vibes sa tingin ko, ang pinagkaiba kasi ng video games noon at saka video games ngayon, yung isa sa mga nakakadagdag ng udyok sa mga bata, ha, ito po. Ultimo kiliti ko'y huli mo, hulog ka na langit kasi nga napakabuti mo. Dahil sa online interaction, no? Ikulupin ang galawan para lamang magka-Fuji ko. Eh, ang Dota kasi nung narinig ko yung mga trash token, may mga medyo matatanda na. Saka within the community, eh, halos madalas yung ka-trash token mo kakilala mo, eh. Pero pag linagyan mo yan ng online interaction, na merong mga may mga nag-uudyok sa mga bata. Sino kaya nasa tamang isip ang hindi mapapa... Medyo nagiging komplikado, no? Eh, para sa akin lang naman, sa tingin ko, no, isa sa mga contributing factors ay yung online interaction sa mga video games. Ooh, ooh, ooh, ooh, bigla na ba, ooh, bigla na ba, ooh. Meron ba tayong mga ilang mensahe? Pero itanawahan tayo ng oras, eh. Balik tayo agad-agad ka vibes with your requested music. Ito yan sa GB 99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A Good Vibes reminder from GB 99.1.
3: Be who you are for your pride. Don't hide.
4: That was legitness.
5: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GB 99.1, your Good Vibes.
6: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
7: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
6: Alang sakit-sakit.
8: I can do this. Ah, ako ni Agyong kawan nita.
7: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
9: Rexidol Forte.
7: Kaya pa, meng?
6: Agyong-agyo. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kaya apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
15: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
14: Para malinaw.
16: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
17: EO, love your eyes.
18: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
22: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
23: Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines, kailangan right med.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
27: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
28: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
29: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
30: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
31: Let's go, Lola!
30: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
32: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Unilab yan.
34: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
35: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
36: For Isn't it nice?
35: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one Good Vibe station, GB 99.1.
37: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
38: Aray! Sakit!
37: sakit ng katawan ko. Saglit lang.
0: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
37: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Pa-order pa po!
37: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
0: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan at ito ang mga winning numbers.
1: 36, 26. At para sa mga winning numbers, 36, 26.
2: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan, o yung babae na wala siyang balak back?
1: On the background, coming in hot, a request of music from Looney. Titled pala Isipan, playing her GV 99.1, your good vibe. 11:11, oras po natin sa buong Pilipinas ko vibes. Kayo po ay nakatutok sa aking programang Brunch Sex. O, pinag-uusapan natin ngayong araw itong usap-usapang pagbaba ng mga violenteng o marahas na video games dito sa Pilipinas. Ha. Ito po ay naging usap-usapan matapos lumabas sa balita ang kaliwat ka ng violent crimes na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Yung pinaka-remarkable po siguro ay yung naging school shootings dyan sa Tacloban. Ano? Pero bago pa yun, kabas, up until now, meron pa rin mga viral videos about the violence that involves minors. Meron pa ako napanood yung nag-amok sa gasoline station. Oh. Imbis na humingi ng tawad, nagbanta pa, nababalikan kita paglabas ko, sabi niya. Kasi daw, alam niya na hindi siya makukulong. Shoutouts to 1222. Hi DJ, sa panahon ngayon, open access na sa digital world ang mga bata. Violence is everywhere. Kaya nasa parents ang total responsibility paano maging safe ang bata. May mga gadgets sa mga anak namin, pero mainly for school purposes. Pero may time din sila to play online games at may parental access kami to block certain sites. At syempre DJ, may time limit sila. Requesting siya ng ilang ni Lejon. Good morning DJ Benjamin, please request ng kantang KNB ni CLR at Omar Baliw. Matagal ko nang nire-request yan, sana naman patugtog mo. Kung wala yun, ako na lang aragay ni Omar B. Salamat, ako pala si Kuya Dudes. Hindi ko kasi alam kung meron kaming playlist ni Omar B eh. Pero kung sakaling wala akong nire-request mo, hanap ako ng ibang Omar B ha. Shoutout sa'yo Kuya Dudes. Happy listening. Kapag alam mo yung kumanta ng Sulitin. Maganda umaga DJ Benjamin, regarding sa topic na yan. Dapat bang sisihin ng mga video games? For me, hindi naman dapat video games ang sisihin, kundi yung mga magulang. Bakit? Una, bakit po nung mga panahon natin may mga video games din naman tulad ng GTA, Halo, Combat World of Warrat, tsaka Street Fighters. Pero wala naman po mababalitaan ng ganyan, kalala, na ginawa ng kabataan noon. Kasi nga, nung mga panahon natin, disiplinado tayo at nadidisiplina tayo ng mga magulang natin. Lumaki tayo sa pangaral at palo nila. E yung mga bata ngayon, spoiled na at kung minsan, hinahayaan na lang ng mga magulang na cellphone at computer na lang ang magbantay sa mga anak nila. Yun lang po, thank you. Request po ako ng awit ng kabataan ni River Maya. Isa rin yan sa mga nagiging anggolo ng ibang magulang, no? Bakit may ibaban? Kami rin naman, meron kaming ganyang games noon. Hindi naman kami naging kasing violent ng mga bata ngayon. Again guys, we're not stereotyping, no? Hindi naman namin nila lahat ng kabataan. Pero kasi ito po, ang numero hindi nagsisinungaling. Mas mataas ho ang bilang ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga minor de edad kung ikukumpara mo nung araw. Ito po ay katotohanan. Kaya along the way, something went wrong. Di ba? May nangyari kung bakit tumaas ang bilang. Ito ang inaalam natin, ha? Back-to-back OPM music requests. ang nakalagay sa ating queue. If you have any more music requests, preferably OPM, no, para dikit-dikit na natin sila. Just send them over to my numbers. Or maybe if you want to answer our question for today, pabor ka bang ipagbawal ang mararahas na video games dito sa Pilipinas? Just send them over to my numbers, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ngayon, update niya, sagot niya. Sa tingin ko, hindi po dapat isisi sa lahat sa video games. May mga laro ay isa lamang. Ang mga laro ay isa lamang uri ng entertainment. Mas mahalaga pa rin na ang tamang pagpapalaki, bukas na komunikasyon sa pamilya at pagtuturo ng tamang values at responsibilidad. Kapag may sapat na gabay ang mga bata, matututo silang ihiwalay ang laro sa totoong buhay. Tama! Sa panahon ngayon, DJ, napakalaki na po ng impluensya ng internet, social media at gadgets. Minsan dahil sa trabaho o sa ibang responsibilidad. Napapabayaan na ang paggabay sa mga anak, kaya maging cellphones, tablet o computer, nagsisilbing tagapag-alaga. Kapag kulang ang guidance, mas madali silang maimpluensyahan ng anumang napapanood at nalaro nila online. And ka-vibes kasi, to be honest, maraming adults ang hindi nagpapakita ng magandang example, eh. Diba? Bawal nang bawal gumamit ng gadgets, pero naku. Si nanay, si tatay, wala nang ibang ginawa kundi mag face to face sa kanilang cellphone.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
9: Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ko?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: That was 1096 and Omar B. So lang awiting inumaga. That song goes out to Kuya Dudes. So yan ang nahanap kong Omar B. Sana na-enjoy mo yung kanta Kuya Dudes, ha? 11:38 time all over the Philippines. Shoutouts din sa serves and, Servant Shots at saka sa Tipsy Dinkers, yung mga group ng Pickleball. Napakasaya ng event yung kahapon, no? Pride Open Play for the Pride Month. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Nag-enjoy kami kagabi, ha? Okay, vibes, meron ka namang bagay na tried and tested, di ba? Pag gumagana naman, ba't mo papalitan? Kung okay naman, ba't ka lilipad sa iba, no? Ganyan ang dapat mindset natin, eh. Hindi lang sa isang bagay. Sa maraming aspeto, di ba? Ako, ka-vibes, meron akong ano, loyalty complex. So, pag sa akin, okay, gumagana, hindi na muna ako lilipat. Eh. Okay naman, eh, di ba? So, okay, magta-try din ng iba. Pero pag hiyang ka na, palilipat sa iba. May mga bagay ba kayong subok na nahiyang sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit? Alam mo ka vibes, ganyan ako pagdating sa iniinom kong gamot, lalo na maintenance medicine. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil alam kong merong hiyang sa akin. Alam ko to kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right med lang talaga ako hiyang. Kaya ako, pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Ang usapan natin ngayon, ka-vibes, pabor ka ba sa pag-ban ng mga mararahas na video games dito sa Pilipinas? Oo o hindi? At syempre, bakit? Ayan, pabor ka ba na i-ban ang mga mararahas na video games dito sa Pilipinas? Ito po ay napag-uusapan makalipas ang insidente na nangyari dyan sa Tacloban, no? Yung school shooting. At ito, tumataas na bilang ng mga krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan. Pabalik-tugtugan tayo, ka-vibes. It's your boy DJ Benjamin. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
5: Be who you are for your pride. Don't hide.
6: That was legitness.
7: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV 99.1, your good vibes.
8: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
9: Mga suki! Order na!
10: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Mas masaya ang salo-salo kapag masarap ang handa. Sarap na swak sa budget, handang-handa para sa inyong handaan. Order na sa Vice JS Food Trays and Bilao Packages.
16: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV 99.1 and GV 99.9, your good vibes.
2: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Glock 9! Sumayaw ka, yan ang kanyang single, Top Hit Music, Top Hit OPM Music from the past. Papakinggan po sa inyong number one good vibe station, kami po ang
1: GV99.1.
0: Kasama po ang inyong pinakagwapong Pokemon, DJ Benjamin. Sa aking programang Brunch Takes, it's 11:47. I'll try to read the last batch of messages just in case you have any more music requests. I'll put it on the queue. Sabi ni Paring Norberto, bakit po yung SpongeBob, hindi naman po violence, pero sabi nila it promotes same-sex relationship tsaka nagkukos daw po siya ng depression. Alam mo ka, vibes, kahit ano namang ano eh, kahit ano namang content, kahit ano namang media eh, kailangan ng patnubay ng magulang. Kasi ang mga bata, pinanganak po yan na may blank slate. Diba? Kung ano pong ibibigay po sa, natin sa kanila, yun po ang matututunan nila. Ngayon, kung papanoodin mo sila lang kung ano-ano and you're not there to supervise, they might interpret it in a wrong way. Diba? Kaya dapat palagi andyan yung supervision ng magulang. Regardless, no, kung safe yung ano, yung pinapanood nila or not. Kasi yung bata maraming tanong at gusto niyang malinawan. Might as well ikaw bilang magulang ang magpaliwanag at hindi yung strangers na namadadampot nila inside the online space. Diba? Nasa patnubay po ng magulang yan. Para sa akin, ka-vibes, ha? Good morning, DJ Benjamin. Hindi lang laro yung mga nakakasama, yung mga... Hindi lang po yung laro yung mga nakakasama. Yun nga mga bata, dapat mga online gambling, iban din nila. Mga sumasahod sa e-wallet kasi marami silang naloloko online, pati apps, dapat ayun, iban nila. Pa-request po ng tibok ni Earl Agustin. Eh, sino ba kasi nagbigay ng device sa bata? Diba? Sino bang nagbigay ng device dun sa bata?

0: po sa barangay nila, oh. Dito po sa barangay namin, DJ, walang bully. Shoutout, barangay San Bartolome, Santo Tomas. Happy listening po sa inyong lahat dyan. At good job kung zero bullying kayo dyan, ha. Good job. Girl, you rockin' like boom. Dapat iban po ang mga yan. Tayo nga, hindi natin adapt yung mga pinapanood na atin na o naging games natin, eh. Brutality pa kaya nagpapabayaan na. Alam mo, since DJ Nice is here, let's ask from her, ha? Good morning, DJ Nice.
1: It's been a while.
0: Yeah, it's been a while. Namiss ko namin dito sa Brunch Takes,
1: ha? Long time.

0: harmful. Like, online gambling, pati yung mga movies na violent, lahat na harmful, ibaban dapat na rin nila, di ba?
1: Oh, tama, tama.
0: Saka yung isa kong napansin, DJ Benjamin, kasi nga, dun mo makikita na yung kulay hindi lalabas, di ba? Maraming netizens ang nagko-call out kay Senator Risa. Dahil pinapatawag niya yung developer ng Gorbox eh.
1: Mm-mm.
0: So,
1: well, may kumukontra.
0: Kamusta naman yung police?
1: May kumukontra pa sa pagpapatawag ni Senator Santiveros?
0: Na, hindi, kasi ibig sabihin, ba na-address ba natin yung root cause?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kahit i-ban mo yun, kahit nga yung porn, mm-hmm. I mean, if it's below 18, yung mga sites na yan, may mga ibang sites, may mga ibang games na ma-access nila eh. Mm-hmm. How can you do that na parang ma-require mo talaga na hindi sila makaka-access.
1: Mm-hmm.
0: Kasi you can access it with just one click, di ba? Yung mga ganyan.
1: Tama, tama.
0: Netizens below 18
1: mm-hmm.
0: can access that.
1: Mm-hmm.
0: So, might as well ban the internet na lang.
1: Oo
0: kasi
1: nga.
0: Kasi sa Facebook, may lumilitaw din naman na mga
1: explicit content,
0: mm-hmm. violent content. Paano mo i-monitor lahat yun?
1: Iba na lang lahat kung ganun yung usapan.
0: Yung kasi sabi nung developer, dinevelop niya yung game na yun for 18 plus.
1: Tama. Tama din naman. No?
0: So, hindi ba dapat yung naging priority i-imbestigahan yung police kung saan nakuha yung firearm?
1: Mm-hmm.
0: Bakit hindi yun? Wala tayong update doon.
1: Ah, nakakulong. Nasa restrictive custody ang tsahin, ha?
0: Okay.
1: At haharap siya sa mga reklamo, unang-una yung yung recklessness. Kasi ang tinitignan na angulo ng polisya, though may batas kasi, no? May batas kasi, parang hindi siya ganun kabigat na parusa. So, according to the PNP and the last press conference ni John Vic Rimulya, dapat daw tatagan yung batas sa pagpapabaya ng baril. Tama, DJ Nice, no? Kasi, kung safe na safe keep ang mga baril, hindi mangyayari yun eh.
0: Oo, tsaka nandun pa rin yung guidance ng mga magulang, tsaka kung sino yung guardian na in charge sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Tama, tama.
0: Yung ibang reasoning naman ng iba, hindi raw yun sa guardian kasi paano raw yung mga abandoned na bata? Eh yung mga abandoned na bata, di ba DSWD yung in charge naman sa kanila?
1: Mm-hmm.
0: Yung ganon.
1: Kaya nga,
0: so parang nasa guidance pa rin yan ng mga matatanda.
1: Mm-hmm. I agree. And naging usapin din namin dito kung since merong mga panukalang batas or merong ipinupush ang isang senador, specifically Senator Robin Padilla, na ibaba ang criminal liability to 10 years old. Kiko is under fire at the moment because of the juvenile justice law that he passed. Ang batas bago kasi si Kiko Pangilinan, medyo masalimuot din. 9 years old ang criminal liability.
0: Oo,
1: before.
0: Nga. Hinahalo kasi, di ba, sa mga ibang inmates
1: and
0: na adults.
1: Yes, and I get it na from punishment, pupunta tayo sa rehabilitation ng bata. Pero ako kasi, DJ Nice, kung tatanungin ako na kung ilang taon ng age of criminal liability, mas pabor pa rin ako sa rehabilitation eh. Hindi ko gusto tignan kung ilang taon ba yung ginawa, kung ilang taon ba siya. It's hard to answer eh, kung ilang taon ba dapat ang may criminal liability. Pero kasi, meron kasi mga instances na mga bata na napabayaan, tama naman nun, isipin mo na lang ang batang lumaki sa lansangan na kailangan niya gawin ng mga bagay-bagay na mali upang mabuhay, kasama niya ang bad crowd. Minsan, parang maiisip mo na produkto ng society yan eh. Diba? And, well, hindi tamang gumawa ng mali, pero anong matututunan mo sa lansangan kung ang mga kasama mo ay pare-pareho kayo na pag-iisip, di ba? At pare-pareho kayo na pabayaan. So kung age of liability, medyo mahirap sagutin yan eh. Siguro na lang yung gravity ng ginawa, no? Para sa heinous crimes. Pangalawa, kung ano ba yung pinagdaanan ng bata? Kasi baka naman tayo ang nagpabaya bilang may mga edad.
0: Saka DJ Benjamin, paano gagawin yun ng IT? Halimbawa, or sa IT ba yun? Kasi sa e-wallet, di ba, hindi naman basta-basta yung minor makakagawa siya ng e-wallet niya. Dapat ganun din ka-strict. Mag-selfie ka sarili mo, magpakita kang valid ID.
1: Well, sa mga...
0: Ganun ka-strict sa mga websites na 18 plus.
1: Well, if we're talking about video games, if we're talking about video games, DJ Nice, sa mga video games app store na sa computer man or sa ating mga telepono, meron talagang age restriction yan. Ang problema dahil super techy na ng mga kabataan ngayon.
0: Hmm.
1: Andali nilang i-bypass yan eh.
0: Oh, may age restriction lang. You just click na you're 18. That's
1: yes,
0: it.
1: Yes, I am 18. Pindutin mo, di ba?
0: They should put something there eh. Para strict siya. You need to upload a valid ID. You need to selfie yourself. You know, how it is with the e-wallet. Pwede kasing...
1: Yeah, that's what I'm telling you, DJ. That's what I'm telling you, DJ Nice. In some app platforms, specifically sa computer, pag gagawa ka ng account at bibili ka ng mga games doon sa legitimate app store nila, I can cite siguro yung ano bang website ang ginagamit. Steam. Yan, Steam. Pag magda-download ka ng games doon, kailangan mo ng uploaded ID at saka verification. Or kung underage ka, kailangan ng account from an adult. Tapos doon, restricted yung mga games pag hindi pasok sa edad mo.
0: Yun
1: yung pagdating sa game app. Pero pagdating sa website na naglipa na kung ano-anong explicit content.
0: Ang dami ng pirated. Pwede ka mag-upload ng movies on Facebook, di ba? Mga clips.
1: Parang we are being part of the problem, not the solution. Ano?
0: It all boils down dun sa guardian talaga, no? Yung matandang in charge dun sa minor. Ikaw, what do you think, DJ Benjamin?
1: Isa yun sa mga dapat silipin. Kasi nga, naging example ko rin kay KG Boy, natotoo naman magkakaiba ang bata, ano? Lima kami magkakapatid, DJ Nice. We grew up with the same parent, pareho kami ng nanay-tatay. At iba-iba man yung treatment, may slight tweaks pagdating sa treatment dahil iba-iba naman ang ugali ng mga bata. Pero pare-pareho kami ng parenting style. Though hindi kami pare-pareho ng mga landas na tinahak, ha? Yung mga kapatid ko, kumpara sa akin, mas bulak-bulak, ko. But we receive the same punishment, we receive the same parenting style. Diba? Kaya para sa akin, nandun pa rin sa ang ending pa rin yan yung core values na itinuro mo sa bata, eh. Diba? Minsan magagawa siya ng pagkakamali, and that's inevitable. Pero yung core values na na-instill mo sa kanya, na ituro mo sa kanya, eh, yun yung bibit-biti niya. Para sa akin, ha? Any topics, DJ Nice? We have
0: a few
1: more minutes.
0: The topics will come from you only, DJ Benjamin.
1: Mm-hmm. No,
0: for spice steaks.
1: What do you want to talk about on your program? Ano ka bang baon today?
0: Siguro... something light. I also have something light to share. Kasi si Senator Wynn, alam mo ba si Senator Wynn, ano siya, single.
1: How?
0: Single and ready to mingle. So parang nag-share siya ng mga dating tips at 52 years old and single.
1: Oh, narinig ko ngayon podcast nila with...
0: so yun, parang ganun lang.
1: Senator Tulfo and... Sino pa kasi ang kasama niya sa isang podcast na yun? Tinanong siya kung anong gusto niya. Gusto niya raw ng love life in the future.
0: And of course, include natin yung prayers. Include natin sa prayers natin yung Venezuela.
1: Yeah.
0: Grabe na yung grabe death toll dyan. That's like 1,000 plus.
1: Mm-hmm.
0: And how many are missing? Tens of thousands.
1: Mm-hmm.
0: Dahil sa earthquake, di ba?
1: Naku, iniisip ko nga yan, DJ Nice.
0: So tayo, ready ba tayo? I-run down na uli natin yung tips, know what to do.
1: Yeah. Oo. Importante yan kasi may...
0: Sa Manila, napag-uusapan uli yung the big one.
1: Yeah.
0: Ganyan.
1: It can collapse our economy, ha? Kasi ang Maynila po ang sentro ng komersyo ng Pilipinas. So yung the big one yan, importante talaga yan na bantayan, ano ho. Ayan ka vibes, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, kung nag-enjoy ka sa tugtugan, kapit-bisig lang po sa inyong number one good vibe station. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Yes, aww. DJ Benjamin will be back tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito po yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Hey Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Pati-Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
5: Basta Right Med, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo. symptoms persist, consult your doctor.
7: Panulong de kalidad at mayangkiyang bulsa? Ipilit Methadone. Basta right med. Uling burimi, kumayap kayo.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
10: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
11: Let's go, Lala!
10: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
15: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
16: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
19: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
20: For, isn't it nice?
19: Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
21: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
22: Happy 40 together years!
21: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
22: GV99.1.
21: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
22: This is your number one goodbye station, GV99.1.
2: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
2: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
3: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: GV with coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
9: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
10: It's Melly

0: You're tuned into your Hall of Famer and your number one good vibe station since 1983. This is GV 99.1, your good vibes. At ikaw ba ay Hall of Famer sa pagiging single? Baka gusto mo mag-share ng tips today. We're in a Monday mood. Mag-share ng tips. Pero ako kasi, I'd rather hear it from mga tumagal na. Diba? Parang what's your secret in this long-lasting relationship and marriage of yours? Pero if you're like maybe 52, single, and you wanna share tips, pwede naman. So you can send them over. Baka hindi nyo pa nasa-save yung ating mga text lines, yung mga phone lines natin, 0967-069-5768, 0908-516-4466. Feel free to DM din tayo sa ating Facebook page, GV99.1. Nasa X, Instagram, and YouTube din tayo. All you need to do is search GV99.1. And nasa punto pa rin kasi tayo na minsan yung network connectivity natin hindi pa ganun ka-reliable. Oo, pero yung ating network connection dito sa lagay na yun, mabilis na yun ha. Dito sa Pilipinas ha. Mabilis na provider na yun. Hindi, pero sa bahay talaga na ko. Pahirapan din kami sa network connectivity namin. I don't know if it's the location, but definitely it's a provider na kailangan kasi may landline. Yun lang yung reason kung bakit yun yung provider namin sa bahay kasi nga kailangan ng landline. Kaso pagkabagal-bagal, lalo sa everyday, nag-rely na lang ako sa halos sa data. But just in case, no, you can check us out. Nire-refresh naman natin yung ating Mixler. And there's Radio Garden as well. You can download those apps. That's M-I-X-L-R. And search GV99.1. You can also visit www.mixlr.com/GV-991. And if you're subscribed to Signal TV, channel 306, pwede nyo rin kaming i-keep in the background sa inyong telebisyon. 24/7 yan, yung ating live streaming dyan. That's channel 306, yun yung sariling TV channel ng GV99.1. Oh, ako personally, gusto ko makarinig ng tips, ng dating tips sa mga couples na tumatagal. Okay, but if you're single, maybe you're already 70 and you're single and you wanna share tips, how to score a date, your first date, feel free to do so. And also parenting, no? If you have better parenting tips to share, we're not saying we're better parents than this one or that one, diba? Pero baka lang sakaling may maisha-share tayong technique sa ating mga anak na ginamit natin sa mga ating anak na effective, gumana ito. Halimbawa, binarkada mo yung anak mo, tapos parang yung sinasabi mo, dumadaan lang sa kanan na tinga, diba? Mula sa kaliwang tinga, dumadaan lang sa kanan na tinga. Kinakausap ka, parang kaklase ka lang niya, diba? Ganun. Meron din bang ganun? Yung parang binarkada nyo lang yung anak nyo? Pero one thing I heard from a co-parent, a colleague who's also a parent, no, si DJ Benjamin, parang as much as possible dinedelay niya yata yung paggamit sa gadget ng kanyang anak. So given that chance, mas i-delay pa sana natin. Kung ako rin, agree ako doon ko, no, kung kaya pang mas ma-delay pa. I mean, I tried to get them into different kinds of activities, basketball, kahit dumating na sa point na ayaw nila. Kasi syempre, if you're not naturally good sa basketball, siguro na-feel nila yung ganon, they weren't naturally good agad eh. No? In basketball, parang hindi nila type. Tapos yung swimming, kahit iyak-iyak sila, di ba? Talagang pinush ko rin naman sila sa swimming. Pero ala eh, hindi yan, nahook pa rin doon sa game, sa computer. Oh, pero alam ko, baka may kakulangan pa rin. Eh kayo mga ka-vibes, no? Baka lang may ma-share kayo. Feel free to let us know. Ang sabi ni Norberto, masarap po ang single, DJ Nice, dahil walang sakit sa ulo. At di lang yan, Norberto, wala bang sakit sa bulsa? At masasabi naman ni Nanay Pines, good afternoon, DJ Nice. Happy Monday. Kindly play the song Die With A Smile by Lady Gaga and Bruno Mars. At yan na nga ang ating theme song na hindi natitinag. Shoutouts to all the Javinians, most especially to you. God bless you always from Nanay Pines. 7969, good afternoon, DJ Nice. At ito na nga yung Way Back Home. Diba? From work, you just go way back home. And stay single back home. And you can just have a date with yourself. Diba, Gretch? Sarap din yung ganun. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And a quick time check, 2 p.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: And since we're winding things down, no, isingit ko na siguro ito. Okay, kung biglaan man lumindol, i-review lang natin. Kasi recently lumindol din sa Mindanao, diba? Marami rin ang nasawi ng mga kababayan natin. So kung ikaw ay nasa loob ng... Well, number one daw na dapat nating gawin is to stay calm. Manatiling kalmado at huwag magpanic. Kung ikaw ay nasa loob ng gusali o bahay, drop, cover, and hold. Diba? Umupo, dapa sa sahig bago ka manakawan daw ng balanse ng lindol. And then you cover, magtago sa ilalim ng matibay na mesa, takpan ang iyong ulo, leeg, gamit ang iyong mga kamay. Kung walang mesa, pumunta sa sulok ng kwarto at lumayo sa mga bintana, salamin at mga matataas na parador o pwedeng matumba. And then you hold. Kung ikaw ay nagmamaneho naman na nasa loob ng sasakyan, itabi ng ligtas ang sasakyan. Iwasang huminto sa ilalim ng mga tulay, flyover, overpass, manatili sa loob ng sasakyan hanggang sa matapos ang pagyanig at kumalapit ka sa baybayin sa mga dagat. Lumikas agad patungo sa mas mataas na lugar. At ano mga dapat nating iwasan? Ang paggamit ng elevator, tumakbo sa labas habang yumayanig pa, at pagsindi ng mga posporo, lighter at switch ng kuryente. At mag-ingat din tayo sa mga aftershocks. So, sunod-sunod dito, no? Twin earthquakes, pinaka-recent sa Venezuela. June 24-25, 2026, magnitude 7.22, 7.5. Nasa 1,430 and counting na yung kumpirmadong nasawi. Meron din na nung April 20 naman sa Miyako, Japan. Magnitude 7.4. Bitong Indonesia sa April 2026 na nito, April 1. At yung sa Mindanao na 7.8. Itinalagang destructive sa Jensan. Ayan. Pero kahit nililink ito, no, ng mga netizens, ang sabi so far ng US Geological Survey na coincidence o nagkataon lamang ang mga series na quakes nito. Ah. Walang siyentipiko pang koneksyon ang mga lindol na ito na libo-libong milya ang layo sa isa't isa. Ayan. So, naway tayo patuloy na mag-ingat at maging aware tayo kung ano ang dapat nating gawin. And all we can hope for, syempre, our hearts go out to the families who lost their loved ones. Hopefully, they died with some memories to cherish. Here's Die With A Smile on GV 99.1.

Rap Station, GV99.1. This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Changya, chuanin, nindom, game, nindom.

हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो

0: Ayan, good afternoon mga ka-vibes. You're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. Maligayang linggo. Maligayang Monday afternoon mga ka-vibes. Nandito pa rin kayo at sasamahan ko kayo ngayon. I am Marie at makikipagtsikahan ngayong hapon.
1: At ako naman si ka-vibes Ray, ang Rina ng talakan at handang ibahagi ang kanyang kaalaman.
2: At ako naman si Ka-Vibes Yani, ang ani ng chikahan ngayong hapon.
3: Kasama pa rin po nila si DJ Kakay. Sumabit lang. Yes. Anong meron?
1: Siyempre,
0: pabitin muna tayo bago natin pag-usapan yung mga topic natin or chikahan ngayong hapon. Oh. Ano muna, kamustahan? Kamusta naman ang weekend natin?
3: Ayaw nga, nag-weekend pala. Yes. Ito kasi naramdaman.
0: Sobrang bilis kasi ng oras.
3: Ayan. Yun na yung week, yun na yun.
0: Parang nakulang.
2: Parang bumikit lang ako Lunes pa.
3: Oo.
1: Parang natulog lang ako.
3: Ano ba mga ganap nyo nga kasi?
0: Ano kasi ganap?
1: Ang ganap ko lang naman kasi nung weekends, nagpahinga ako kasi galing ako sa sakit.
3: Ayun, super rest.
2: Bakit kaya nag
1: Ewan ko din kasi, Mare. Ba't mo naman kasi tatanong pa? Ito, Mare, anong ginawa mo nung weekends?
2: Ayun, linis, syempre, para hindi tayo mapagalitan kay ina. Inang Reyna.
0: Very housewife material. Oh, oh. House, yes, material. Oh.
1: House material.
3: Very house ka. Very house. Same lang kami. Ako yung house eh.
1: Ikaw naman, Mari. Anong ginawa mo nung weekend?
0: Wala. Ano? Nag-send off lang ng kapatid.
3: Oh, send off?
2: Yes.
3: Oh.
0: Hindi ko alam ang tagal. Basta hinatid sa airport kasi umuwi siyang probinsya. Fiesta kasi sa amin.
3: Wow!
1: Happy fiesta!
3: Palitsun
2: ka naman.
0: Sige, mamaya.
3: Ay, wawa! Mamaya na agad.
1: So, ano nga ba ang latest chika ngayong araw na to, Mare?
3: Ay! Ano?
1: Ano?
2: Crispy ba yan? Gaya ng lechon?
3: Crispy!
0: Hindi. Feeling ko ano lang siya. Juicy?
3: Ah, what juicy!
0: Malinam-nam.
3: Taray ng juicy. O, ano nga yan? Ayan ay?
0: Start na natin.
3: Kasi sige, go, share mo na.
0: Sobrang ingay ng, alam niyo na, yung Big Dome. Big Dome, basta nag... Forever, first world tour ng F4. Kung kilala...
3: Dahil hindi siya Big Dome, wow. Philippine Arena siya.
0: Dahil... I'm sorry.
3: Magkaiba yun.
2: Kasi big daw siya.
3: Oh, big pa rin naman. Big, yes.
0: Ano na lang po? Big place?
3: Big area?
1: Big area.
0: Basta nangyari yon sa PH Philippine Arena, yes. Nakita ng mga kababayan nating Pilipino ang F4. Ayun na
2: F4.
0: Ayun na yung F4, no?
3: Yan trending ngayon, di ba? Ang kanilang concert na nangyari last Saturday, June 27. Sabi nga doon, yung parang ang dami daw babae during the concert. So, yung mga babae na yon, pwedeng nanay na sila or tita. Pero that moment, that day daw, lahat sila mga younger version of themselves. Like, 11, going back to parang 11 years old na sila ulit. Kasi parang, di ba, bakit kita?
1: Tiyak pa din talaga sila kasi nakita nila yung crush nila. Yung
0: kilig ng araw na
3: yun. Oo, at saka sabi nga nila, alam mo yung, anong alam mong Mandarin? Tapos yung, Nijang Jing, I'm coming back.
2: Madaming artista.
3: Yes!
2: Nandun.
3: For sure, sino? Nandun ka, kaya may artista.
2: Nandun ako sa gilid, umiiyak. Nandun na, like Michelle Gumabaw, Ellen Adarna, pati si Melay Cantiveros,
3: oh,
2: para magpakita ng
3: pala
2: love nila for F4.
3: Oo.
0: Tama, feeling ko as a fan, sobrang kilig-kilig sila doon na nakikita nila yung mga pogi sa harap.
2: Mm-hmm. Dating nasa screen lang, ngayon nakikita nila personally.
1: Sino bang hindi kikilig? Hindi ba mga Mare? Kasi popogi nila.
2: Oo, oh, parang...
3: Daming si!
0: May nahulog na orange.
2: Nahulog si Charmaine.
0: Iba pala yun. Ba't nasama si Charmaine?
1: Yeah, ba't nasama si Charmaine?
3: Ay, kasi nga yung orange siya. Walang doon sa Meter rain.
2: Daming shoe.
3: Oh, ayan. Yan na ba para sa ating mga current trends?
0: Yes, mga ka-vibe. Syempre, you can send us your song requests and shout out to our text line numbers.
1: Number is 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
2: Or you can search us on Facebook. Just search GV99.1 FM. And we also have X and Instagram at GV991. And you can listen to us at Mixlr, www.mixlr.com/GV991.
0: Ayun mga ka-vibes, magbabalik kami maya-maya para sa panibagong chikahan na aming ilalapag ngayong hapon. And of course, ayun nga, you can send us message mga ka-vibes. Huwag niyong kakalimutan
2: yan.
0: Makinig lamang kayo at mag-tune in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Be who you are for your pride. Don't hide.
3: That was legitness.
4: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, Kabibes! This is GV99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: It's Mele Francis.

0: Good afternoon mga ka-vibes! Kami ay nagbabalik and you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1! Ayan! Nandito rin si Marie at magkikipagchikahan ulit ngayong hapon.
1: At ako na, at kasama niyo pa rin si ka-vibes Ray, ang reyna ng talakan at handang ibahagi ang kanyang kaalaman.
2: At nandito pa din si ka-vibes Yani ang ani ng chika ngayong hapon.
0: Nakikisabi po si DJ Kakay.
3: Ayan mga ka-vibes.
0: So paano nga ba natin uumpisahin yung sunod nating chikahan ngayon? Have you ever tried this one?
2: Ayan.
0: Narinig si Juno.
1: Sabrina Carpenter.
2: Mali.
0: Ayan.
2: Ano kasi ng kanta yung next ano natin eh, next chika natin eh. Si
1: ano
2: Juno?
1: Nga ba yung next chika?
2: Si Ju?
1: Si Jusa! Ang galing talaga. Ang witty.
2: Si Jusa. Na paano nga ba si Jusa?
0: Ano ba ang Jusa?
1: Ang Jusa?
2: Si Jusa, kung hindi nyo kilala, si Joy Barcoma. Siya yung Miss Philippine Earth natin, 2025. And yun nga, yung nababalita ngayon na issue is hindi siya nakapag-farewell walk ending her reign
1: as
2: Miss Earth Philippines.
0: Sakit.
2: So, yun nga.
1: Hati. Lahat ng sakit naramdaman niya dahil hindi man lang siya nakapaglakad.
2: Samahan kitang mag-walk mamaya, Juice. So, yun, sabi ni Jusa, sabi niya, tonight I may not have farewell walk, but perhaps that is the greatest reminder that a legacy is never measured by the number of steps she takes on stage, but by the footprint she leaves in the lives of others. So ayun, sabi niya hindi natatapos sa entablado yung kanyang pagboses at hindi lang nalilimit yung corona.
1: Corona!
2: Advokasya, sabi ni Jusa. Tama nga naman, hindi naman porket hindi siya nakapaglakad eh, matitigil na yung mga gusto niyang sabihin.
0: Niya, tama.
1: Yes, tama. Di naman nakabase lang sa paglakad niya yung mga advokasya niya, di ba? Kasi kahit naman hindi siya nakapaglakad or
0: kaya ko pa to.
1: Kasi si Jusa is sobrang vocal na beauty queen. Lahat naman makikita niyo sa social media na sobrang vocal niya when it comes to different kind of topics, right?
0: Mga opinion niya.
3: Issues and opinions, ayan. Lagi niya yung sinasabi.
2: Lagi siyang active dyan. Kaya hindi, anumang corona, anumang walk-walk na yan.
1: Walk-walk na yan.
2: Walang makakapigil sa kanya.

0: siya ng marami ngayong araw, di ba?
1: Mm. Oo, tama ka dyan, Mari.
2: May walkathon siya.
3: May walkathon. Nakapag-walk din siya sa Love Laban.
1: Yeah. Right? Feeling ko nga na-reach niya, na-reach niya na yung 10K steps ngayon.
2: Oo, for today.
3: Oo, oh, pwede na yun. Grabe ka naman, Juice. Sasama mo naman ako.
0: Ayan.
1: Sana naman next time, Juice, sasama mo kami kasi parang kailangan na namin maglakad kasi hindi na kami active sa aming lifestyle.
3: Grabe, puro na lang kami upo. Upo-upo na
1: puro lamon na lang. Lamon. Tapos, pero naglalakad pa din naman kami first floor to fourth floor. So feeling ko yun na yung matatawag nating farewell walk natin. Tama ba, Mare? Mare?
3: So yung question naman natin ngayon, mga ka-vibes, kung ikaw yung nasa position ni Jusa, ano yung mararamdaman mo kapag hindi kapag pinag-farewell walk? Kung ikaw yung... Pwede.
1: O sige, sagot ka ka-vibes.
0: Siyempre, go. Sa umpisa, maano ko, like madi-disheartened, mga ganun ba? Siyempre malulungkot kasi dapat gagawin mo talaga yung ano, yung farewell walk as the reigning queen. Pero siyempre, kung ganun man yung nangyari, intindihan na lang din kasi feeling ko may reason naman bakit hindi yung pinagawa sa kanya.
2: Hindi siya inalaw ng organization, no?
0: She sided na daw ng organ. Ikaw ba? Ka-vibes right?
1: Ako personally, syempre masasaktan din ako kasi parang inalis sa akin yung karapatan na ilakad ko yung training ko and ipapasa ko siya. Pero for me naman, parang strength pa din siya kasi hindi man siya nagpakita ng lungkot na parang mas tinik niya to as positive na sabi niya nga sa post niya na
0: hindi natatapos
1: dun yung advocacy niya. So, I really stand the right queen. Diba?
0: Yeah. Aya, may sasagot ka pa? Baka vibes yan.
1: Ikaw ka vibes yan.
3: Lang din. So, una, syempre,
1: dapat nag-disagot ka.
3: Dapat yung sagot. Ayun mga ka-vibes, parang ayun.
1: Ayun mga ka-vibes.
3: Siya lalakad para hindi malungkot si Juice. Ayun, masasaktan sa una pero ano ba, meron naman akong ano eh pinakita sa mga tao, meron akong iniwan.
1: Tama,
3: na, ako
1: tama.
3: Ako to si Juice sa nag-iiwan ng kasabihan.
1: Ano ba yung kasabihan? Ano ang kasabihan
3: mo? Sinabi ko na maglakad ka hanggang gusto mo.
0: Ayan. Ay, naku mga ka-vibes. Feeling ko babalik ulit kami mamaya kasi kinakapos kami sa oras. May isa pa kaming chikang ibibigay sa inyo.
1: Yes, abangan nyo yan.
0: Pwede kayong mag-text sa ating text line for song requests and shoutouts. Mag-text lamang kayo sa numerong 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
1: And you can send a message on our Facebook page at GV991, on our TikTok GV991FM, X and Instagram at GV991.
3: And you can also listen to us on www.mixlr.com/GV991.
1: Woo!
3: Yes!
0: Abangan nyo ulit kayo mamaya ako. Bye! So, babalik kami and you're still tuning in to your number one goodbye station, GV99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: I have headache. I have body pain. Pag-poo! Pwedeng flu!
2: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
5: Beanie, and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
6: Bakit right med ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
14: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdam ang lamig ng panahon.
15: Happy you're here to stay even on rainy days with GV 99.1, Your Good Vibes.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Hello mga ka-vibes, and you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1, and you just listened to Kakaibe by Donalyn. Ayan! Dahil napag-usapan natin kanina yung regarding sa mga beauty pageants, may isisingit naman kaming special congratulations to Miss Gay Pampanga Grand Winner, Miss Niel Marie Garcia.
1: Woo! Congratulations po!
0: Sa Angeles City! Ayan, so ano nga bang next topic natin? Bago mo share yung next topic mo, sino ka ba?
2: Ay, sino ka ba?
0: Ang hirap magpakilala, lagi ako nawawala. Ayan, ang ka-vibes, Marie, mga ka-vibes. Huwag nyo na akong kalimutan kasi ako nakakalimutan ko ako. Kalimutan ko.
1: At ako nga pala si ka-vibes, Ray, ang Rina ng Talakan. At handang ibahagi ang kanyang kaalaman.
3: Ako nga pala si ka-vibes. Yari nga nga ani ng chikahan ngayong hapon. Ano nga ba ang susunod nating topic?
1: Ano nga ba?
3: Para bang?
0: Sinusulit ko naman yung oras. Ang haba na ng screen time natin.
1: Airtime.
0: Dalawa kasi.
1: Yes. You can watch us on TikTok right now. We're live on GV99.1.
0: Yes. Pwede nyo kaming panoorin, mga ka-vibes.
3: Ano nga ba ang next, chika? Ano nga? Naghihintay na ang ating mga lizards.
1: So, ang next na chika is kay Harlyn Budol.
3: Harlyn Budol! Kay Harlyn. Ano nga ba ang chika natin, guys?
0: Anong chika sa kanya? Sabihin nyo na kasi. Ang tagal ah.
3: Ang nabalitaan ko na parang inanuan yata siya ng 150K para sa kanya.
1: Oh my God!
0: Grabe, kakaibib siya, babe.
1: Grabe ka, Viva.
3: Governor. Anong?
0: Governor, grabe.
1: Governor.
0: High class, chari. Yayamanin.
3: Yayamanin siya. Sabi niya, sabi ni Harlyn, hello, Gov. Sayo. Grabe naman kasi, bakit mo tatanungin ng ganun yung tao, magkikipag one night stand for 150K? Yun lang ba yung halaga niya?
0: Grabe.
1: I think ang baba nun.
3: Ang baba naman nun. Kung ikaw!
0: Kung ikaw, Raz. Baba ko ka, Vibes Ray, tatanggapin mo ba yun?
3: Tatanggapin mo ba ang 150K?
0: Na-pressure siya.
1: Babe, ang baba nun, babe. Ngayon na nasa Pilipinas ka, 150 is just like, a day masuspend mo yun eh.
3: Wala! Ano nga pang gagastusin sa 150K ni ka-Vibes Ray?
1: Well, sa bills pa lang, syempre sa pag-maintain sa sarili ko, tapos sa lahat ng gusto kong bilhin. Yung 150s, hindi siya enough, pati pambili ko na din yun ng iPhone 17 Pro Max.
3: Grabe, fully paid.
1: Yes!
3: Sabi din ni Budol na meron din nag-offer sa kanya ng Starlet at tip of 250,000 for their first date.
0: Pare, grabe, ganun na pala yun ngayon, no? Pinapantayan ng pera yung mga ganun
3: bagay.
0: Pera,
3: saan ba manggagaling yung pang-date ng governor na yan?
0: Ang bilis naman bitawan ng pera na yan. Kasi kung ako yan, bubulsa ko yan.
3: Wow!
1: Governor siya, babe. That's 150 lang kaya niyang i-offer. Ang baba naman nun.
3: Pero, yun nga, sa taong bayan niya yun kukunin. Hindi ko magtatakalo. Tapos, kanino yun maano? Yung mga taong bayan lang din yung mahihirapan.
1: Piling ko nga sa tax pa yun kukunin.
0: Ayan. At dahil dyan, na-curious ako, ang tanong ko sa inyo, nabibili ba ang love, yes or no?
3: Nabibili.
0: Yan ang mahirap ng sagot. Ayan! Napaisip ka, diba?
1: Ito, ka-vibes
0: ha? Mga ka-vibes, iba sa tingin nyo, nabibili ba ang
1: pagmamahal?
0: Oh, kung meron silang gustong i-share, syempre.
1: You can send us a message on our text line 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
3: Or you can send us a message on Facebook. Just search GV99.1 FM. And we also have X and Instagram at GV991. And you can also listen to us on www.mixlr.com/GV991. Okay, mga ka-vibes, tignan naman natin yung comment natin sa TikTok.
0: Ayan, tingin.
1: Ano nga ba ang mga comment na ka-vibes natin sa TikTok, ayan, mga Veo?
0: Pero syempre, before nyo tignan yung comments dyan, babasahin ko muna may nag-text sa atin. Sabi niya,
1: go, babe.
0: Good afternoon, mga beautiful ladies. Happy Monday. God bless you all. From Mommy Pines. Hello po, Mommy Pines. Happy Monday po. And also, from Catherine Santos, sabi niya, happy Monday sa'yo, DJ Kakay, at tatlong ka-vibes. Pakiplay ng dalangin ni Earl Agustin. Thank you, ingat, and God bless. Yeah. Ipiplay
4: sure,
0: ko
4: sure,
0: namin
4: sure.
0: Yan later, Miss Catherine. Happy Monday po.
3: Okay. Masahin natin yung comment. Sabi ni RSM, yes, mabibili ang love.
0: Oh, wow.
1: Mabibili ang love that. Mo.
0: Grabe.
1: Mag-astos ka kasi.
3: Sabi din yung isa, sabi ni Maui, kulang pa daw yun sa'yo.
0: True!
1: Kulang?
3: Kulang ba?
0: Sabi ni Matcha, kulang pa 150K.
4: Kulang na kulang.
1: Kulang na kulang yun, babe.
3: Kulang.
4: Hindi sapat.
1: Hindi sapat.
3: Hindi sapat.
0: Hindi na nga sapat, di pa sapat.
3: 150K. Taasan mo ang offer mo.
0: Ay, yun, mga ka-vibes. Pero on serious note, no, hindi pa rin siya magandang tignan as a woman na ganun,
1: yes,
0: tayo tinatrato ng ibang mga tao.
1: So,
3: yan. Ano, aabangan? Aabangan mo kami? Aabangan nyo kami bukas?
0: Bukas diba? Ulit, mga ka-vibes.
3: Bukas ulit.
0: Sa bagong ulit? Chikahan naman.
3: Oo, bagong chika, mainit-init, naglalagkit.
0: Ayun, syempre mga ka-vibes.
1: Hindi na mainit.
0: Hindi na ba?
1: Tag-ulan na, babe.
3: Ah, tag-ulan.
0: Magbabalik kami mamaya, mga ka-vibes. And syempre, meron kaming surpresa sa inyo. Magko-commercial muna tayo. And you are still tuning in to your number one good vibe station,
1: GV 99.1.

0: Ayan. And that was Palayo sa Mundo by Julian and Arthur Neri. And you're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1. Ayan mga kabags, naranasan nyo na ba yung palapit sa yung yakap Palayo sa Mundo?
1: Pero bago sasagutin niya, pakilala ka muna ulit.
0: Hindi, kasi naka-relate pa ako sa kanta. Of course, mga ka-vibes. Si, kasama niyo pa rin si Marie ngayong hapon. Ang ka-vibes yung Marie. And I'm still together with...
1: At kasama niya, ako pa rin naman si ka-vibes Ray, ang reyna ng talakan at handang ibahagi ng kanyang kaalaman.
2: At ako naman si ka-vibes Yari, ang ani ng chikahan ngayong hapon.
0: Ayan. Anong chikahan pa ba yung aanihin?
1: So, ayan.
2: Para bukas,
1: abangan nyo yun. Pero ngayon, pag-usapan natin yung kanta na pinakinggan natin. Since sabi mo nga nakaka-relate ka, ano bang na-relate mo doon?
2: Bakit ka nakaka-relate?
0: Hindi, wala. Na-realize ko lang. Siguro ganun yun, pag nahanap mo na yung safe space mo sa tao, no? Yung parang paglalapit ka na para yakapin siya, parang nalalapit.

0: mundo.
1: Lumayo. Lumayo na sa mundo. Ay,
2: hindi po kami galit. Sinasabi lang po namin parang, ang aming nararamdaman.
1: Sakit. Parang namimilibet.
0: Grabe, nagra-rant pala
2: di. Hindi na siya butterfly eh.
1: Hindi na siya butterfly. Ano na siya? Ano na yun?
0: Ano na?
1: Kapag New Year yung pumuputo ka.
2: Ay, nag-open up siya. Nag-open up siya ng problema.
1: Wala nang butterfly kasi sa iba na yung butterfly eh.
0: Bumalik siya sa caterpillar.
2: Yung restaurant
3: ipis na yan, hindi na butterfly.
1: Ipis
0: na, grabe.
2: Kasi ang sabi niya nga sa shared post niya, di ba, may iba ng customer daw sa restaurant.
0: Wala
2: na.
1: I'm still at the restaurant. Sabi niya, siguro DJ Ray and DJ Yanni talaga for each other. Uy, syempre naman.
2: Ay, kumare, sobrang labo.
1: Labo! Lagyan natin yan ng alcohol. Punasan natin yan.
2: Mare, kahit ipacheck mo pa mata ko, malabo pa din talaga.
1: Malay mo mo kahit
2: Pero ayun na nga,
0: ano?
2: Sa lahat ng mga in love dyan, stay in love, and sa lahat naman ng mga single, mag-focus muna kay sa sarili nyo dahil...
0: Ano yung comment?
1: Sabihin
0: niyo
1: natin. May masarap bang DJ
2: sa GV99.1?
0: Meron, syempre. At dahil dyan, hulaan mo, hanapin mo.
1: Marami, masarap magluto.
2: Kung gusto mong malaman, manood, makinig ka palagi sa GV99.1.
1: Malalaman
2: mo, makikita mo kapag magla-live siya dito sa aning TikTok na GV99.1. Malay
1: mo siya na yun.
0: Grabe. Ayan.
2: Grabe naman kayo.
0: Ayaw yung mag-recap. Ano nga ba yung napag-usapan natin kanina? Since meron pa naman tayong oras.
1: Si F4.
0: Ayun, napag-usapan namin kanina si Nadawming Si. Dahil first
1: ever road tour nila yun, no?
2: Yes, after a long period of time.
1: Nakaiba talaga yung 2026.
0: Feeling ko yung mga pumunta doon ng mga tita-tita, super tili sila sa flashback na kilig na naramdaman.
2: Oo naman.
0: Tsaka parang hindi man nagbago yung mukha ng apat, no?
1: Parang
2: mas gumwapo sila.
0: Miss Pogi is everybody.
2: So, Pogi.
0: Ayan.
2: So, is Pogi.
0: Ano yung nagsabi na napag-usapan kanina?
1: Yung kay Jusa. Ayun. Yun nga mga ka-vibes, kahit walang farewell walk. Ano naman, nag-iwan naman siya ng legacy.
2: Which is true naman dahil talagang ginamit niya yung platform niya as a queen, di ba?
1: Yeah,
2: ginamit
1: queen
2: niya.
0: Tuloy-tuloy pa rin naman doon yung mga advocacy niya. Hindi naman doon yung magtatapos. And next, ano yung next natin na napag-usapan?
2: Yung kay Hernier.
0: Yes. Ano kasi meron doon?
1: Yun doon sa 150K.
2: Yung nag-o-offer ng 150K just for our ONS.
1: Grabe naman yun. Sana wala lang susunod na... Magagano na.
2: Yes, pati hindi deserve ng babae na mapresyuhan sila just to, you know.
0: Kahit sino, kahit anong gender. Hindi deserve mapresyuhan ng gano'n.
2: Yes.
0: As a tao, hindi tayo.
1: Kailangan yan, nire-respeto, hindi binibili.
2: Tama!
1: So, ayun. Yun dun sa, ano naman, congratulate lang natin ulit.
0: She's from Angeles City, si Miss Miel Marie Garcia, grand winner ng Miss Gay Pampanga. Congratulations po ulit.
2: Congratulations po.
1: Kaya ba talaga mga taga-Pampanga?
2: Kurik!
0: Ayan, so mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests, shoutouts,
2: you can send a message on our text line 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
0: Ayan. Abangan nyo kami yan, ka-vibe, sa aming upcoming program. And nandito lang kami yan sa GV99.1.
1: Makinig kayo bukas, mga ka-vibes, tuwing
0: Thursday and Tuesday.
2: Tuesday and Thursday.
0: Ayan, abangan nyo kami sa mga araw na yan.
1: 3 to 6 p.m.
2: Sa programa Tres Misa!
0: Ayan. At iiwanan na namin okay, mga kabibs, you're still tuning in to your number one good vibe station, GV 99.1.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play Live Music and Good Vibes. And play. Every Monday tayo tuwing Lunes. Nakakwentuhan ninyo si DJ Rog. At meron tayong babatiin ulit na medyo nagpapa-shoutout, special shoutout. At ready ka na ba? Talagang tinanong mo ako, ulitin natin yung pa-shoutout kanina ng kaibigan natin na si Ian. Sabi ni Ian, pa-shoutout sa second life ko at sa buntis kong kapatid na si Paula. Hello, Paula. At sa bebe kong maganda na si Nicole. Thank you and God bless, DJ Rog. Yan, shoutout sa inyo. At ito ulitin ko, shoutout ulit kay Ian na second life na niya. At sa kapatid niyang si Nicole. Ay, si Nicole tuloy. Si Paula. Si Paula na bunti. So, enjoy your pregnancy. may ganun ba dapat? Anyway, sana maging healthy ka at healthy ang baby mo, Paula. At shoutout na rin ang bebe ni Ian na maganda daw na si Nicole. Maganda naman. Malakita pero maganda at stay happy. Sana all na lang. And you can do the same mga ka-vibe sa mga may pahabol na shoutouts, greetings at song requests. Of course, isave nyo na yung ating mga text lines 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Ating mga social media pages from Facebook, TikTok, X, and Instagram. Search nyo lang GV99.1. Live tayo maya-maya. Live tayo later on our second hour sa ating TikTok account. So abangan nyo yan mga ka-vibes. Signal TV Channel 306 and online via Radio Garden app and Mixler app. Just simply search those apps, download ninyo, and then type nyo lang ang GV99.1. Sige, pumunta kayo sa inyong mga web browsers at type ang www.mixler.com/GV-991. And shoutout ko yung kuya natin, ang aking kuya na nag-celebrate. Nag-celebrate ng kanyang birthday yesterday. So, maraming salamat sa pagpalibre. Nag-aabang talaga. Inaabangan talaga eh. And happy birthday to my brother, Lawrence Aaron Galimba ng Mabalacat, Pampanga. So if by the time... Ayan, at sa lahat ang mag-celebrate ng birthdays today, pahabol, June birthdays. At huwag kayong mag-alala dahil few days from now, July na. At shoutout natin si Sir July Meneses. Alam mo na yan, nagbabirthday yan this July. At meron tayong deal. Shoutout kay Sir Allen. Sa mga nakasama natin last Saturday, gusto kong bigyan ng malupit na shoutout. Of course, sina Grace, sina Jay, si Ben, si Francis Diaz, shoutout sa'yo bro. At of course kay Carla. At sana nakikinig kayo. At sa lahat ng mga friends natin na nakasama natin last Saturday. And of course shoutout natin sina Daddy Joe, sina Mami Shai, mga friends natin sina Fritzy Ruth, sina Ron, si Kim at si Nico. Si Kim na problema diba? Hindi naman. Si Kim na fully charged. At si Nico na it's been a while bro na since last ka naming nakasama. Shoutout sa'yo. And of course since pinag-uusapan natin itong mga shoutouts na to. Sa mga naghahanap ng lugar na pwedeng pag-chill. Siyempre magpapahinga muna. You can visit the bigger, better Capita Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 with free entrance. At kung ayaw nyo namang lumabas ngayong Lunes ng gabi, you can order from any branch of Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. We're open for franchise again soon, so abangan nyo yan. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At nabanggit natin yung mga ibang schools kasi hindi pa nagpapasok ay. Parang ang

for the massive LSS that's coming up, courtesy of GV 99.1.

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, citizens of the world, good morning. Pati yung utak ko sinisipo na rin.
1: Good morning.
0: Oh, shout out ho sa lahat ng mga sinisipo na ngayon. Uy, katapusan na ho ah. Katapusan na ho ng buwan na ho ng Hunyo. It is June 30, 2026. Welcome to the morning roundup. Samahan nyo ko till 9 o'clock today. Aayos din to. Oo, garalgal ngayon. Mamaya, wala na. Wala ng boses. Mga ka-vibe, samahan nyo ko for 3 full hours of good vibes. Of news updates and songs to make you feel good anytime, anywhere. Piyok-piyok pa talaga. Kainis. Ay, sa inyo mga greetings at mga requests niyo ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: It's Melly Francis.

Gallagher Vibes and Headlines. Here are the morning roundup sa oras po na 6:46 ng umaga. Welcome to the show. Sabi ko sa inyo naayos din tong boses na to. Kumpaka parang sa lumang makina na sasakyan. Ano pa lang pa, warm up pa lang kanina. No, warm up pa lang natin. May medyo improve ng konti kahit pa paano. No? Ay, magandang umaga sa lahat. Ayan na naman, mga girl. Ang gagawin ko dito. Garal-galga na naman, KG Boy. Ngayon talaga, uso ngayon eh. Ay, alam mo nyo naman, mahilig tayo sa uso. Yeah, pati sa sakit, nakikiuso tayo. At least, di ba, in tayo. Ay, inumin mo kayo ng ano ha, ng gamot ha. At syempre, huwag nyo nga kalimutan na patibay ng iyong immune system. Pagkain ng balanced diet. Sa pagkain ng gulay, prutas, sa pag-eersisyo araw-araw. Ako nga ginagawa ko na yan, ha? Pero tinatamaan pa rin ako. What more yung mga hindi nag-exercise ng araw-araw? I already do that every day. I make it to a point na maisisingit ko yung ilang minuto, kahit ilang minuto lang, like half an hour. Physical activity. Half an hour on a treadmill or an hour running 5 kilometers, di ba? Pwedeng gawin ko araw-araw, di ba? Pero, ano, tatamaan pa rin ako ng ano, ng sinisiponsi pa rin ako, di ba? What more yung mga hindi nag-iingat sa kanilang katawan, ha? So, please, no, take care of your health. Isa lang ho yan, ha? Hindi ka hupusa. Oo, para magkaroon ng siyam na buhay, lagi ko ipapaalala ho sa inyo yan. Lalong-lalo na sa ganitong panahon na nagugulumihanan tayo sa mga nangyayari. Di ba? Itong panahon natin, di ba? Nag-ulan pero napakatipid ng ulan. Ito hong pagbaba, ito hong adjustment sa mga presyo ng produktong petrolyo, isa pa ho sa mga nakakalita. Alam niyo kung bakit? Hindi ko masabi sa inyo kung tataas o bababa eh. Literal na parang spaghetti, you know? Spaghetti ng sex bomb girls. Oh, yung pataas, may pababa. Announcement kasi ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin, said in a press briefing kahapon that the price of gasoline per liter may be reduced or may be increased. Ano talaga? Diba? So hindi rin nila alam kung ano ba talaga, tataas ba o bababa. Oh, ulitin ko ah. Ang pump prices ho natin may go up by as much as 1 peso and 90 centavos per liter or decrease up to 1 pesos and 16 centavos starting today. So ano ba talaga? Kuya, ano ba talaga ate? Diba? So sabi nga ni DOE Secretary Sharon Garin, the price of gasoline per liter may be reduced by 10 centavos or increased by 1 peso and 90 centavos. Medyo malaki ang gap nun ha. Diesel may also be rolled back by as much as 1 peso and 16 centavos or rice by as much as 84 centavos. And as for kerosene, it may dip by 78 centavos per liter or go up by 1 peso and 22 centavos. At ang sinasabi niya, and let me just quote her, it shows that the prices are starting to calm down. But we'll keep on monitoring and informing the public on what's happening in the international market because these are circumstances that are beyond our control and hopefully, we hope and pray that it will keep on going down. End of quote. Yung ganun makagulo na hindi mo alam kung tataas o baba, that's what you call calming down. Kung tao man yan na hindi siya makapag-desisyon kung tataas o baba, parang di kalma yung ganun, di ba? Parang magulo yung ganun. Ewan ko lang ha. Anong gagawin natin ngayon? So, iikot na naman tayo sa mga iba't ibang gasolinahan tapos mag-ano naman tayo. Window shopping muna bago magparga. Saka kaikot natin na ubos na isang litro. Diba? So, hindi mo alam kung sino nagtaas, hindi mo alam sino nagbaba.
Oh, sige na nga. Oy, pasensya na ho kayo. Uutusan ko na naman ho kayo. Pwede ho ba sa mga nakikinig na motorista at mapapadaan ho kayo sa mga gasoline station? Pwede nyo bang picturean tas i-comment nyo sa comment section? Hindi ho mabanggit kasi yung pangalan ng mga brand at saka yung kung ano bang pangalan ng gasolinahan na yan. At least man lang yung location ibigin nyo sa akin at sabihin nyo yung presyo. O para mas mabilis, no? Para safe tayo, ha? O, at makita ng mga taong bayan. Pwede ba ninyong i-picturean kung mapapadaan lang kayo, ay like kasalukuy, nagda-drive kayo, at meron kayong katabi diyan, utusan ninyo, oy, picturean mo yung ano, yung price ng gasolina diyan sa ano, sa dadaanan nating gasoline station. Okay, but i-comment niya kaning Facebook live ko. Ne, banta akit tayo. Let this Facebook live be our live monitoring na mababalikan ng ating mga ka-vibes. Banta ken na lang mo maglawe. Kasi nurgum dumurot la pa king lugar da nung nining ating peka mababang presyo ninunino meg baba ninunino meg tas o magisa na largo krudo, di ba? Tulungan niyo yung mga nakikinig, ha? Go to facebook.com/gv991. Ay, batingin ko lang yung mga grabe, bakasyon on a Tuesday, no? Batingin ko lang aking ate Michelle Montemayor all the way from Baguio City. Kasama si ano, si Alex and sa mga kasama nilang mga kasama niya sa Sir Optimist International Pampanga, kay Zai and Corina. Magandang umaga sa inyo diyan. All the way from Baguio City. Good morning. Speaking of Sir Optimist, isa ho yan sa mga organisasyon na mahilig tumulong sa kapwa-tao. Marami hong ganyan, no? Our organisasyon, private individuals that are very much willing to help. Kasi, sa totoo lang, masarap tumulong. Masarap magbahagi ng inyong mga, di ba, blessings na dumarating sa inyo. At ang pagtulong ko, hindi ho limitado sa iyong kapasidad na tumulong. Di ba? Ibig ko sabihin, kahit na kakabiranggot lang ang budget mo, o hanggang sa malaking budget, marami ho dyan ang willing tumulong. So, kaya nga ito yung naging malaking tanong namin. Ano? Makwento ko lang ho sa inyo bago tayo magpatuloy dun sa ating mga headlines. Although, parte ito ng headline, ha? Makwento ko lang ho sa inyo. Yesterday, nasa Kapitolyo ho kami. Kasama ko ho yung mga kasamahan natin sa civic organization na Pampanga Business Circle. So, meron hong hearing, public hearing, ang sangguniang panlalawigan headed by mga board members ho natin sa iba't ibang distrito ho ng Pampanga, at pinag-uusapan ho natin yung ordinansa ho na kinataho ni Honorable Councilor Noel Tito Labot at Noel Tulabot, hindi ko alam kung tama yung ano niya, middle, no? Noel Tito Labot ng City of San Fernando, Pampanga. Ito hong panukala ho niya patungkol ho sa regulation ng mga feeding program, medical mission, at saka ho yung mga dental mission sa City of San Fernando. So, kumbaga, doon ho sa kanyang ordinansa, meron hong dalawang klase daw na feeding program. Merong long-term feeding program. Ito yung mga that deals with, you know, that helps with the stunting ng mga bata. And malnutrition too, na minomonitor pa yung weight, di ba? Tapos may mga short term lang, from 1 day to 89 days yung nakalagay sa kanyang ordinansa. Yun na nga lang, dun sa kanyang panukala, ang gusto ho, may mga requisitos ka munang kailangang i-accomplish bago ka makapag-feeding program or makapag-dental mission, makapag-medical mission. Pero let's focus on the feeding program. Kasi kami sa pamilya, we often do this. Hindi lang namin pinapublicize. Kasi nga, ang intention mo ay para tumulong, hindi naman para, di ba, para magpabida na, oy, sinaw, kumakanini makanya. So, ngayon, our opposition as Pampanga Business Circle resides from, or is rooting from, a few areas. Number one, ikaw na yung tumutulong, ikaw pa yung kailangan, di ba? Kailangan mo pa na parang medyo mas pinahirap yung pagtulong. For us, no?
parang nakaka-discourage na tutulong ka na, pero comply muna to bago ko tumulong. Diba? Kagaya nung kailangan eh, may letter of intent ka pa nipapadala sa City Hall. Diba? Pabalo mo karela. Eh, ba't manyad ka pang certification of no objection sa barangay? Eh, inaalala natin, malapit na barangay election, baka mamaya magamit to sa politika din, di ba? In other words, may kapangyarihan ngayon yung kapitan to reject or delay a help na gusto mong ibigay sa pamamagitan ng feeding program sa iyong mga kabarangay or sa ibang barangay, di ba? Yung epekto ho nito, maaaring hindi ho immediate. Pero bilang isang tao na gustong tumulong, kailangan mo pang magpapirma ng parental consent sa mga magulang ng bata. Written ha? Written parental consent mula sa mga magulang ng bata bago mo sila pwedeng bigyan ng, ano, ng pagkain from your feeding program or feeding activity. Para yatang hassle yata sa mga gustong magbigay at magpaabot ng tulong. Diba? Kung ganun kalenti. Tapos, kailangan pang dumaan sa barangay. Diba? Nakapublish yung ano ha, yung panukala, pwede niyo naman hong basahin. It's a long ordinance. But sa amin, yun ang na-highlight namin. Ano? So, sana ho, pag-aralan pa. Although, you know, it's already in the hands of the Sangguniang Panlalawigan. Tayo ho'y sa standby, diba? Or we're gonna standby and wait for updates kung anong magiging desisyon ng Sangguniang Panlalawigan. And then kung sakali man, 'di ba, ma-implement man 'yan, you know, tayo hikat patuloy na magmo-monitor. Kasi baka mamaya ano, for the people of San Fernando, maraming gustong tumulong. Pero kung maraming requirements ang kinakailangan bago sila makatulong, eh po tarugo, may paraskareta ng aliwan ng lugar, 'di ba? Isipin niyo, eh kaya tayo nalaman ng lugar sumaob kasi kung dito ako sa San Fernando tutulong at may ganitong klaseng ordinance, okay tayo na akong aliwa. Diba? Kasi mga pasakitan ko pa eh. Alam mo yun? Diba? Ikaw na yung tumutulong. Ikaw pa yung magko-comply ng napakaraming mga requirements. No? Although, we see the wisdom doon sa pinanggagalingan itong si Councilor Noel Tulabot. No? Kung bakit niya ginawa yung panukala. It's like added layer of protection for especially for the children, no? Na makikinabang doon sa feeding program. But we already have national laws kasi. Diba? That are already in place. Buring sabihin, with or without the ordinance, kung sakaling may mga napin

Perwisyo dun sa ginawang feeding program, eh hindi ba mapapanagot naman pa rin naman yung organizer eh. Pwede mo pa rin naman ipapanagutin yung organizer, di ba? Pwede mo pa rin naman they can still be held accountable for whatever the effect of the feeding program is. Di ba? Hanapin nga kaming kayabe, yung senior fellow ho namin sa Pampanga Business Circle. It's like you're regulating compassion. Di ba? Sige, tapos paparoses pa yan. May mga ano pa, safety compliance officer o food safety compliance officer pang re-require, no? Sige, nakwento ko na ho kasi minsan sa inyo na kami ho, ang pamilya ho namin, every Christmas Day or bisperas ho ng Pasko, imbis na ho mag-Noche Buena, ginagawa ho namin, lumalabas ho kami, and then we drive around the MacArthur Highway. Kami ho'y bibili ng bucket ng mga chicken. Hindi ko na sasabihin ng brand, ano? At tapos, para kasing nakakakonsensya na ikaw, you're inside your homes. Tapos, kasama mo, pamilya mo, napaka-komportable ng inyong sitwasyon, may pagkain, may handa, di ba? Habang yung ibang tao, nasa kalsada, karin largong maninayang Pasko, alalargong pamangan. So, what we do is, we go around the MacArthur Highway, minsan umaabot pa kami ng Angeles City. And then we distribute food. Kareta nga kahit may natsukeng dalan. So, kung may ganitong ordinansa na kailangan magpamon kami pa, ketang barangay captain, anitang barangay na ito, hindi naman, at tapos, bibigyan pa ng names, diba? Eh, hindi naman namin kilala yung intended donor for that night. Kasi kung sino lang ang makikita namin. Diba? So, kailangan pa ba naming puntahan ng mga barangay captain at ng midnight o halos mag-midnight para lang makapamigay ng food, makapagpa-feeding. Diba? So, yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Anyway, it's already 7:01, mga ka-vibes. Bago tayo magbasa ng inyong mga komento, eh, syempre, let's check out first the weather. Ano ba lagay ng panahon natin ngayong araw ho ng Tuesday? We will get some updates mula ho sa Pag-asa. Pero mamaya din ho, ha? Meron din ho tayong nakaschedule ho na interview mula naman ho sa FIVOX, DOST. Patungkol naman ho sa earthquake preparedness and public safety. No? Naalala ko ho, hindi ko alam kung nabalitaan nyo na ho, ha? Yung nangyari ho sa Venezuela, di ho Valenzuela, Venezuela. Napakarami ho yung mga nasawi, no? Nakakalungkot ho. Siyempre, agam-agam ho yung mga kababayan ho natin sa mga ganitong klaseng pagkakataon na naman, no? So mamaya, yan ho ang ating gagawin, no? Hihingi ho tayo ng guidance din mula sa DOST naman.

birthday po and God bless you. Hello to Ate Risa Gamboa, kay Nanay Pines Jackie, God bless you too, kay Regina Rarela Halili Escobido, kay Ma'am Aida Carano, maganda umaga, kay Joven Rogan Hamisolamin, sabi niya, good morning KG Boy, kuha na lang tayo ng update sa pagtaas or pagbaba ng gas doon sa pumping attendant na nag-viral. Itong mga nakaupo ngayon mukhang hindi nagtatrabaho eh. Biruin mo, hindi nila alam kung magtataas ba o bababa. Actually, alam nila kung magtataas o bababa. Yun ang alam nila. It's either daw tataas o bababa. Diba kagulo? Diba? Alam nga nila eh. Alam nila, it's either daw tataas o bababa. Hello kay... Ayan si ate. Ate Michelle, hindi mo ba narinig ba yung, inabuta mo ba yung greetings ko sa'yo kanina? Ikaw, late kang tumune in ah, Ate Michelle. Ulitin ko na lang ha. Good morning to my Ate Michelle Montemayor from her staycation. Mula ho sa watching all the way from Baguio City. Good morning to you. Ganun na rin kay Alex. Good morning, Alex. And to Zai and Karina. Good morning. Sir Fernand Gabriel Julian, maganda umaga. Kay XT, good morning. Baka nag-ChatGPT lang para sa ordinansa yon. Copy-paste lang kung ano yung pin-rom. Uy, hindi naman siguro. Oh, pero hindi. Kami, anong tawag dito? Tayo ho hindi re-respeto ho natin. At alam mo, gets ho natin the wisdom behind the ordinance. The ordinance kung bakit kailangan ng regulation. Siyempre, inaalala din naman ng city councilor Tulabot, yung kapakanan ho ng taong bayan. No? Pero yun na nga lang, potarugo, yung kakatakot tamo, ma-discourage la rin taong mamye. Kasi diba dapat, mas marami pa nga tayong ini-encourage. Diba? The LGUs, local government units, the government should be looking at the private individuals, private organizations as partners in, giving to the community. Diba? Dapat gano'n. Mas dapat nga, gawin pang mas madali para sa mga tao yung pagtulong. Yun lang naman ang punto namin eh. Hindi yung tipong, imbis na padaliin mo yung pagtulong nila, may lagay tapang requirement. Gets nyo ba yung point? Yun lang pinupoint namin. Diba? O, tabandan tauli, pipila na lamureng magpa-feeding program King San Fernando. Yeah, may paras la kareng karengaliwang lugar. Ne? Marami hong may kaya na bukal ho sa puso ho nila yung pagtulong, pero practical ho yung mga yan. Diba? Siban nyo na mo nung siping yung bale. Okay, but atin niyang dintang blessing kaya. Like for example, honor student yung kanyang anak. Eh, ba't bisayang mag-share blessings? Bisayang papakan in the community mag-share, no? Sa mga kapitbahay, papakan yung 100 packs. Palelot yung 100 packs. O baka na ano ito? Pamunme pa aking barangay. Kay ba't deta nga na kapumila, papagpirman mo na pang parental consent? Parang... Gets nyo ba yung punto? Gets nyo ba yung punto ko, ha? Hello to Marvin C. Lopez, kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celillo at sa Lopez family. 7:08 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Oras na para sa ating unang batch ng headlines today. The morning round of headlines. Tatlong lalaki arestado sa pagkakahiwalay na pagnanakaw dito sa Pampanga. The morning round of headlines. 15 anyos sa suspect sa Tacloban school shooting, may sapat na pag-unawa sa ginawang krimen ayon sa DSWD. The morning round of headlines. House prosecution panel tinawag na premature ang hirit ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kanyang impeachment case. At the morning round of headlines. Manukalang ordinansa na magre-regulate sa mga feeding program at dental mission sa City of San Fernando sumailalim sa public hearing. The morning round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines yung araw ho ng Tuesday. The morning round of headlines. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan ang tatlong umanong magnanakaw sa iba't ibang bayan ng Pampanga. Ayon sa Pampanga Police Provincial Office, malaking tulong ang mga CCTV camera at ang

0: Darang-ulat ng mga residente upang mabilis sa matukoy, matunton at maaresto ang mga suspect. Sa bahay ng Guagua, nahuli sa CCTV ang isang lalaki habang isinisilid umano sa kanyang bagang dalawang delata mula sa isang convenience store bago tumakas ng hindi nagbabayad. Agad siyang hinabol ng mga pulis at naaresto sa isang malapit na terminal ng jeep. Samantala, sa lungsod naman ng San Fernando, isa pang lalaki ang inaresto matapos umanong tangayin ng iba't ibang paninda mula sa isang supermarket nang hindi nagbabayad. Sa Mabalacat City naman, naaresto ang isa pang suspect matapos umanong pasukin ang isang pinauupahang bahay at tangayin ang isang sombrero at ilang piraso ng barya. Kasunod dito, sa tulong naman ng mga miyembro ng Banday Bayan at mabilis na responde ng kapulisan, nabawi ang mga ninakaw na ari-arian. Naharap na ngayon sa kasong theft o pagnanakaw ang tatlong suspect na kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan. Patuloy namang nananawagan ng Pampanga Police Provincial Office sa publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Kinumpirma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na pag-unawa o discernment ang 15-anyos sa suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong mag-aaral. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isusumiti na sa korte ang resulta ng isinagawang pagsusuri ng mga lokal na social worker upang mapatunayan o ma-validate ang discernment ng suspect alinsunod sa umiiral na batas. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, maari lamang managod sa bataas ang isang minor de edad na lampas sa 15. Ngunit wala pang 18 kung mapapatunayang merong itong sapat na pang-unawa sa kanyang ginawa. Samantalang 14 na taong gulang na umano'y kasabwat ng suspect ay hindi maaring papanagutin sa kasong kriminal at sa halip ay sasailalim umano sa intervention program ng pamahalaan. Kasunod ng insidente, sinabi ni Gatchalian na handa ang DSWD na makilahok sa muling pagtalakay sa panukalang pagbaba ng age of criminal liability sa Pilipinas. Ayon sa kalihim, panahon ng suriin kung epektibo pa ang kasalukuyang batas o kung kinakailangan ng amyendahan upang matugunan ang mga problema sa kabataan, kabilang ang bullying at impluensya ng social media. Doon kaya sa intervention, doon sa 14-year-old, is there a metrics there to prove na naging epektibo yung intervention? Kasi makakatakot nung, you know, doon sa mga chat nila, aware ang bata sa mga consequences of his actions at alam niyang malulusutan niya at hindi siya makakasuhan dahil 14-anyos pa lang siya. Diba? Imagine that kind of thinking. And etong intervention program, would this be enough to reform the mind of the kid? And to hammer sa utak niya na mali ang ginawa mo, maling-mali ang ginawa mo. Diba? At kung sakali mang bumagsak siya sa intervention, anong magagawa natin? May magagawa bang pamahalaan? Diba? That you have this kind of personality, this youth, na walang pakundangan kung kumitil ng buhay ng kapwa-tao. Diba? Isipin ninyo yun, ha? Ano magagawa kaya ng pamahalaan dito? Kasi kung tama ang aking pagkakaintindi sa batas, gagawa ka ng batas kontra dito, hindi naman retroactive ang epekto ng batas. Pwede ho ba yun? Diba? So, ano kaya ang pwede pang gawin ng pamahalaan dito? The Morning Roundup Headlines. Tinawag na premature ng House Prosecution Panel ang hirit ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case na kinaharap nito dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Ayon sa mga taga-usig, masyado pang maaga para sabihing walang sapat na batayan ang kaso dahil hindi pa nabibigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na ilahad ang kanilang mga ebidensya sa nalalapit na impeachment trial. Ang pahayag ay nilabas ni House Prosecutors Shel Diokno ng Akbayan at Laila De Lima ng mamamayang Liberal Party List kasama ang pribadong abogadong si Attorney May Divina Gracia. Ito ay matapos magsumite ng sagot si Vice President Duterte sa Senado kung saan hiniling nitong ibasura ang impeachment case dahil umano sa kawalan ng sapat na basihan. Idinepensa rin ng Vice Presidente na ang kanyang naging pahayag tungkol kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at later Representative Martin Romualdez ay bahagi lamang ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag o freedom of expression. Gayunman, iginit ni Jokno na malinaw ang itinakda ng saligang batas na kapag naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado, obligado itong umakto bilang impeachment court at simulan ang paglilitis. Binigyan din naman ni De Lima na walang probisyon sa konstitusyon na nagpapahintulot sa agarang pagbasura ng impeachment case nang hindi dumaraan sa pagdinig at presentasyon ng ebidensya ng magkabilang panig. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa inaasahang pagsimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. Dagdag pa ng mga legal eksperto, hindi ganap ang karapatan sa malayang pananalita, lalo na kung may usapin ng banta sa seguridad. Kaya mas nararapat umano na mailahad ang lahat ng argumento at ebidensya sa mismong paglilitis. The morning, round of headlines. Sumalang sa pampublikong pagdinig o public hearing ang panukalang ordinansa na magtatakda ng regulasyon sa mga feeding program, medical missions at dental missions sa lungsod ng San Fernando. Tinalakay ito kahapon, araw ng Lunes, sa Kapitolyo ho ito nangyari, no? Yesterday. Ito ang proposed ordinance number 21 na inakda ni San Fernando City Councilor Noel Tulabot. Nalayong tiyakin ang maayos, ligtas at organisadong pagpapatupad ng mga naturang aktibidad sa lungsod. Sa pagdinig, nagpahayag naman ng pagtutol ang Pampanga Business Circle o PBC sa ilang probisyon ng panukala. Sa pangambang maaari itong makaapekto sa mabilis na paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Sa naturang pagdinig na pinangunahan ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Health, Nutrition and Sanitation sa ilalim ni Board Member Dr. Kane Nagit, inihain ng PBC sa pamamagitan ni Business Leader Rene Romero ang kanilang position paper. Ayon sa grupo, mahalaga ang agarang pagresponde sa mga pangangailangan ng publiko, lalo na sa panahon ng kalamidad at emergency situations. Dahil dito, iminungkahi nila ang mas pinasimpleng proseso, pag-alis ng mga hindi kinakailangang requirements at pagtalaga ng automatic exemption sa mga aktibidad kapag may idineklarang state of calamity. Kinwestiyon din ng PBC ang ilang probisyon ng panukala na naglalatag ng mas mabigat na requirements para sa mga pribadong organisasyon kumpara sa mga programang pinupondohan ng pamahalaan. Ayon sa grupo, maaaring magdulot ng hindi pantay na pagtrato at posibleng maging dahilan ng bagal o pagbagal sa operasyon ng mga humanitarian initiatives sa lalawigan. Patuloy na rerepasuhin ng komite sa pamamagitan ni Board Member Kay Nagit ang mga mungkahi mula sa iba't ibang sektor bago tuluyang pagdesisyonan ang panukalang ordinansa. Umaasa naman ang Pampanga Business Circle na makakabuo ang lokal na pamahalaan ng balanseng polisiya na magtitiyak sa kaligtasan ng publiko habang hindi naantala ang agarang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. The morning, round of headlines. Yun ho kasi yung posibleng maging epekto nitong panukala. Lalo na San Fernando, City of San Fernando is the capital of Pampanga. So, any law of San Fernando can set a precedence. Pwedeng gayahin ng mga ibang mga karatig bayan at lalawigan, no? So, ayun ang hiling ng Pampanga Business Circle sa Sangguniang Panlalawigan, you know, we hope for a balanced decision on this matter. Dahil na itong mga inisyatiba naman ho na ito, 'di ba? Feeding program man 'yan, dental mission man 'yan, medical mission is for the people, eh. It's for the public. Good morning, round of headlines. 7:18 ang oras sa buong Pilipinas. That's it for our first batch of headlines today. Antabayaran ho natin ang ating second batch of headlines later, ating top 3 headlines. Hello kay Philip Samson. Good morning. At sa kanyang dalawang anak na sina Patrick and Calvin, idol na idol da karang kids. Every morning, always tune in kami King Car while on the way to school. Uy, maraming salamat sa inyo ha. Thank you so much, Patrick and Calvin. Enjoy your school day and have a great day ha. Thank you so much for always choosing us to be your company. Not a five. Kapag kayo nasa sasakyan ha. Thank you so much. I'm with the Osha. Rolling down the street. Overtime ako ha. Dami ko namang sinabi ngayon. 7:19, magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Anak, Gising na, anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Be who you are for your pride. Don't hide.
3: That was legitness.
4: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, ka-vibes! This is GV 99.1, your good vibes.
5: It's 7:20 a.m. This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat!
6: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
7: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
6: Alang sakit-sakit.
8: I can do this.
9: Ah, eh ako ni Agyong kawan nita.
7: Nako naman. Anjuna, in return of the comeback.
10: Sabay-sabay pa.
7: Kaya, mas maro.
10: Binatneya po tang ating lagnat, sakit ng ulo
7: at katawan.
10: May binat.
7: Ampong miyabe abeng sakit at inyang discarding ngening.
10: Ating karing
7: discarding.
11: Rexidol Forte.
7: Kaya pa, meng?
6: Agyong-agyo.
12: Rexidol Forte.
6: Mas bilis banat kesa kayang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
17: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
18: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
19: Minum kami United Home First Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
23: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
24: Mga suki! Order na!
25: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
24: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
26: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
25: Wow! Mas pinagaling pa?
26: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
27: Pa-order pa po!
25: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
26: Extra galing! Igano, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Na-try nyo na bang Estings Belichon? The first and best Belichon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Estings Belichon at open for dine-in, pickup, and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Estings Belichon.
31: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
32: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
33: Happy 42 together years!
32: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
33: GV99.1.
32: We'll make you feel good anytime and anywhere. For many years to come, Akamai.
33: This is your number one good vibe station, GV99.1.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
0: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, Kavibes. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1.
2: Kamusta, mga Kavibes? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes ha, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha. Mula sa pag-check ng raw materials, hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ng quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha. Mga ka-vibes, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa'yo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda. Doon ako sa alam kong pinagbubutihan ng paggawa ng gamot na iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
3: You are currently listening to GV 99.1.
33: Your good vibes.
4: I have headache. I have body pain.
6: Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
13: EO, love your eyes.
14: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
27: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
34: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
36: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
37: Bakit RightMed ang binibili mo?
38: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
39: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
40: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
38: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
41: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
42: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
43: Enjoy all-day breakfast night till dawn at Yang Chow Avenue, Mabalacat with assorted Capsilogan, drinks, and unlimited Yang Chow rice. Visit Yang Chow Avenue at 0825 MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Find them on Waze, Google, and Facebook, Yang Chow Avenue, Mabalacat.
44: Parents, give your child quality education na abugaya. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. supported from nursery hanggang senior high school. May 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, shaping bright futures with care and excellence. Academy.
0: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
1: This is Janet Lumbang, taga Angeles City at isang housewife. Ako ay laging nakikinig sa The Morning Roundup with KG Boy. Bakit? Dahil nakaka-enjoy siyang pakinggan. Magaganda ang music na pinapatugtog niya at isa siya sa mga sensible DJ na nakilala ko. Never akong magsasawang makinig sa kanya.
2: It's The Morning Roundup with KG Boy over GV99.1 at GV99.9, your good vibes.
4: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat.

Trigger Time, 7:48 na mga ka-vibes, and we are live right now on Facebook, facebook.com/GV991, at sa atin hong sister station, ang Facebook Live din ho ng GVAM792, naglilingkod sa bayan, Maya Payabak po kay Kongan. Tayo ho'y sabay na papakinggan. Sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Sa ating online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Maganda umaga! Ay, may comment section dyan sa Mixlr, pwede nyong gamitin. At pwede rin kayong mag-text sa akin sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ay, pakisuyo nga, ang text line ay nakalimutan ko sa labas. Hindi ko mabasa-basa pa yun. Wala pala dito sa akin. Oo. Pakiano nga, pakipasok nga. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Samahan niyo po ako. Isang panibagong podcast na naman ho ating pagsasaluhan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin ating mga minamahal. Ilan sa mga minamahal na advertisers? Hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open po from nursery to senior high school with ABM, STEM, at HUMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher naman for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 129 pesos only. Malapit na po sila muling magbukas for franchise, so stay tuned. Follow them on Facebook, Del Chizo Pizza. And visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat City. May back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7. At libre po ang entrance dyan sa Capito Sports Bar. Okay! Diretso na tayo sa ating instant shoutout. Maganda umaga kay Milagro Soriano Paho. Good morning. Mga magpapahabol ng greetings, ha, pwede kayo sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991 or GVAM792, naglilingkod sa bayan. Hello to 1689. KG, sa Pilipinas lang naman maraming requirements. Parang work lang yan. Dami hinahanap, ang baba naman ang sweldo. Mabuti pa nga yun, requirements, dahil ikay makikinabang eh. Diba? Maintindihan ko kung may requirements ka kung magtatrabaho. Pero yung kawang gawa, ikaw nga ang magbibigay. Diba? Ikaw na nga magbibigay eh. Diba? Papahirapan pa ba natin? Diba? Hello to 7123. Ulitin ko lang, ha. Happy 70th birthday sa kanyang biyana na si Daddy Lolo Tolets Garcia Between. Galing kay paring Jin ng Angeles City. Happy birthday din daw kay Kuya Roy Garcia. More blessings to you, Koy. Ingat daw palagi. Ay, speaking of which, ay alam niyo ho ba, isa sa mga pinakamagagaling ho nating basketbolista. At ako'y maswerte dahil kumpare ko ho ito eh. Believe it or not, legit, kumpare ko ho talaga. Batiin lang ho natin ang happy 40th birthday. Etong ate hong kaibigan at ating iniidolo sa larangan ho ng basketball, ang aking kumpare hong si Jason Castro. Paring Jason! Happy birthday, brother. At ito ho'y hindi lang ho ginagalang sa larangan ho ng basketball, pati ho sa pagne-negosyo. Negosyante ho ito. Itong si paring Jason Castro, happy birthday sa iyo, paring Koy. And to all those who are celebrating, once again, let me play this birthday song for you. Happy birthday 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. At ito na, yung mga magpapabate dyan, ha. Punta na kayo sa facebook.com/GB99. Comment na kayo dyan, eh. Hello kay MJ. MJ Chon, good morning. Iba talaga sa Pili... Ano to? Iba talaga ang batas sa Pinas. Magnakaw ka ng 2 pieces of canned goods, kulong ka. Magnakaw ka ng billions, hindi ka kulong, sabi ni MJ. Hello kay Mary Jane Agkawili David. Maya Payabak.
King David Family, kang Eugene, Mary Jane, Kim, Candy Bubbles at kay Kurt ng Purukka Dos, Barangay Pampang. Ma'am Aida, nanonood na naman. Good morning. Sa batch 81 dancers ng How, kay Shirley Doliente, kay Jane David, Edith Valencia, Osang Canlas at Susan Basco. At sa kanya mga apo mula sa Canada, kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley. Good morning. Aring Arnel Capulso, good morning. Kay Edwin Galang at sa kanyang anak na may work daw sa Clark, si Medwin Andre Galang. Kay paring Jandy Lumaino, good morning. At sa kanyang asawa si Joanna Laos Lumaino at ang kanyang bayaw na si Joy Laos Artates, good morning. And meron na rin kay paring Lonel Lugtu the second, get well soon din daw. Kay Reden Kenneth Kadawas at good morning kay MJ Miranda. Magandang umaga po sa inyo. Again ha, 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Oh, speaking of basketball, total binati natin ng happy birthday itong si paring Jason Castro. Meron tayong update. Umuwi na ho ng Pilipinas. Ito ho si Jimmy Alapag. Alam niyo ho ang gagawin niya sa Pilipinas. Abay, siya ho'y ang bagong coach po ng NLEX Road Warriors. Oh, welcome back to the Philippines, Jimmy. Jimmy Alapag, 4-3! Oh, ayan na. Sila ho'y nagpirmahan na ho kahapon, Lunes. Oh, he's gonna be the newest coach of NLEX Road Warriors. Ay, pang ano tayo, no? Pero tayong pang ang sports na balita, di ba? Oh, sabi ni 9039, good morning DJ KG. Ba't ganyan sa Pilipinas? Yung mga sangkot sa flood control, sila pa ginagawang witness, nakakatamad tuloy magtrabaho. Oh, sige. Speaking of which, nagmumula ho ang init ng ulo ho nitong ating texter. Dito ho sa balita, na si dating Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan, pinagdidesisyonan daw o pinag-iisipan daw ng Office of the Ombudsman na gawin daw ito na state witness dahil daw he played a very important, citing his very important testimony daw about the cases to be filed against the perpetrators of the anomalous flood control projects. Ang sabi ho ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang press conference, and let me just quote him, "We already have a side agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness, to be a cooperating witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. We will be benefiting from his testimony with regard to many of the cases that we are filing." End quote. Eh di paano walang masyadong nalalaman yan? Eh, papaano kung involved talaga yan? Malamang, di alam talaga niya. Diba? Anong di magagalit at mapipigong sa inyo itong taong bayan? Oh, totoo nga naman itong kinagagalit ng texter natin. Oh, diba, allegedly, malaking napakinabangan itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, tapos gagawin nating state witness din? Ha? Okay lang kayo? Diba? Dip, taong bayan ang tanungin natin. Kung kayo ho ba ang tatanungin, taong bayan? Pabor ho ba? Kasi pinag-iisipan pa lang naman nila eh. So looks like, ewan ko ah, feeling ko they're testing the waters eh. Kung makakalusot eh. Kasi sinasabi lang nila, they're eyeing. Di pa naman sinabing magiging or siya ay isang state witness na. Diba? They're eyeing, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan. Pero wala pa hong pinal. So dito tayo pumapasok bilang taong bayan. Diba? Dito dapat natin parinig ang ating boses. Kung akong tatanungin, oh, no. No, I don't think so. Diba? Kung kayo ang tatanungin ngayon, bakit sa tingin ninyo, either dapat maging state witness or hindi dapat maging state witness? Diba? For our tortang tanong, pabor ba kayo na gawing state witness ang dating DPWH Secretary Manuel Bunuan? Is it a yes or a no? Yan ang ating tortang tanong today.

0: The Morning Round of Headlines.
1: Anim na individual, sugatan matapos gumuho ang bahagi ng kisame ng Candaba Trade Center.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Apat na armadong kalalakihan at umano'y kabilang sa Gun for Hire Group patay sa enkwentro sa Arayat, Pampanga.
0: The Morning Round of Headlines.
1: At panukala ang total ban sa video games kasunod ng pamamaril sa Tacloban City, tinutulan ni Senator Bam Aquino.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Gumuho ang bahagi ng kisame ng Candaba Trade Center sa Candaba, Pampanga habang ginagamit ang pasilidad kung saan anim na individual ang sugatan. Agad namang pinasara ni Mayor Rene Maglangke ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang masusing inspeksyon sa istruktura nito. Batay sa ulat, nagkalat ang mga debris at monoblock chair sa loob ng gusali matapos bumigay ang bahagi ng PVC ceiling. Ayon sa inisyal investigasyon ng lokal na pamahalaan, walang naitalang lindol o malakas na thunderstorm sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa isinagawang inspeksyon ni Mayor Maglangke, lumalabas na maaaring sanhi ng pagguho ang naipong tubig ulan sa kisame na sinabayan ng matinding init ng panahon dahilan upang humina at tuloy ang bumigay ang materyales. Agad naman dinala sa Candaba Municipal Infirmary ang anim na biktima na nagtamo ng mga galos at iba pang minor injuries. Tiniyak naman ng alkalde na sasagutin umano ng lokal na pamahalaan ang kanilang gastusing medikal. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Candaba Trade Center habang isinasagawa ang ng Municipal Engineering Office ang masusing pagsusuri sa gusali. Samantala, pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na iwasang lumapit sa lugar hanggang sa matiyak na ligtas muli itong gamitin.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Napatay ang apat armadong kalalakihan kabilang ang sinasabing leader ng isang gun for hire group na umano'y nagplano ng pag-atake sa isang o sa ilang kandidato sa darating na halalan sa Arayat, Pampanga kahapon huna Lunes. Ayon sa Philippine National Police, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente hinggil sa walang hamasa pamamaril sa isang liblib na lugar na posibleng umanong may kaugnayan sa planong political killings na o sa nalalapit na halalan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico sa isang press briefing nitong June 29, rumesponde ang mga pulis matapos matanggap ang ulat ng indiscriminate firing sa naturang lugar. Pagdating ng mga otoridad, nagpakilala ang mga pulis ngunit sa halip na sumuko, pinaputukan umano sila ng mga suspect na nagresulta sa palitan ng putok. Death on the spot naman ang apat na armadong kalalakihan. Batay sa paunang investigasyon ng Intelligence Unit, ang sinasabing leader ng grupo ay dating miyembro ng Hukbalahap na nakabase sa Candaba, Pampanga. Lumalabas din sa investigasyon na inupahan umano ang grupo mula pa noong Enero ng nakaraang taon upang targetin ang ilang lokal na kandidato, kabilang ang isang tumatakmong alkalde sa Arayat. Hindi muna inilalabas ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga napatay na suspect, kabilang ang sinasabing utak ng assassination plot habang nagpapatuloy ang investigasyon. Patuloy din ang panawagan ng kapulisan sa mga mamamayan na agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad o presensya kung may mga armadong grupo sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng PNP na paigtingin pa ang seguridad sa buong Pampanga upang maiwasan ang karahasan kaugnay ng halalan at upang maprotektahan ang publiko.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Okay, palakpakan natin ang kapulisan, ha? Job well done. Thank you for that, ha. Salamat sa inyong kabayanihan dyan sa pagkakataong yan, ha. At mabilis na pag-aksyon.
0: The Morning Round of Headlines.
1: Iginiit ni Senator Bam Aquino na hindi dapat ituring na sanhi ng karahasan ang mga video games. Kasunod na mga panukalang ipagbawal ang mga violenting laro matapos ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, kahapon ng Lunes, maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapakita na wala umanong direktang ugnayan ng paglalaro ng video games at ang paggawa ng karumaldumal na krimen sa mga paaralan. Ito'y matapos suspendihin ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang physics-driven sandbox game na Gorebox, isang larong kilala sa graphic violence. Kasunod ng ulat na ang isa sa mga minor de edad na suspect sa Mamaril ay umanoy, masugid na manlalaro nito. Ayon pa kay Aquino, na siya rin pinuno ng Senate Committee on Basic Education, halos 50 taon ng bahagi ng industriya ng video games ang ganitong uri ng laro sa buong mundo. Ngunit madalas pa rin itong sinisisi sa tuwing may nagaganap na karahasan. Giit pa ng senador, bagamat may pananagutan ng mga game developers na bantayan at iban ang mga online predator sa kanilang platform, mas epektibong solusyon ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan at ang proteksyon sa mga mag-aaral. Sa halip na total ban, isinusulong ni Aquino ang agarang pagpasa ng panukalang School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang seguridad ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga CCTV camera, pagde-deploy ng karagdagang barangay tanod at security personnel at pagpapaigting ng papel ng Parent Teacher Associations o PTA upang masubaybayan ang kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral. Oras sa buong Pilipinas, 8:04 na ho ng umaga mga kabibes. O siya, yan ho ang ating top 3 headlines today. Ihabol lang natin ang mga pabate mula kay Ma'am Catherine Santos. Good morning kay Cassie Austin at Kaylin.